Maungami ishi hei misora provincial de Maputo, mihleliwa hei Alberto Langa. Ujwane ya nyala kakushia ta matamala ya nkama yivula lishwa kukungatsu kakuya mashweni hikuwaneka mumu ukulu tikweni nkwalo ka 24 wa maora malanzalako. Katsalwa inami avula lishwa kukungatsu kakuwaneka kuyesha ka matamala ya nkama adzongeni kachifunzankulu Gaza ni drope ni chifunzankulu Maputo. Udwana le ya nyimela kuva kunga haba moya unga fika kuka 60 wa makilometri hora unga vanga kuma gandlati manga fika kuka 3 wa mametro. Ikola kashona inami abaso pisa jitsungo akuwa shtibonela ni kutilumukela. Mfumo wa shifunzankulu Gaza uti beja kuhakela shikweneti himpimo wa 605 milioni wa mametikali ya maora zestres kava tirili va mfumo va shienge shaudahu ni jonzo kandaulia ya tiko. Shitsembitsu lexi shikombisiwe hi governador wa shifunzankulu Gaza Alfeu Kuna atwisisaku leswaku matshamela lawa ma vanga ku xukuvala ka vatirheli va swiyenge leswi. Hambileswi a kalaku a nga tivisanga masiku ya kona, Alfeu Kuna a tiyisa leswaku mali leyi yi ta nyikeliwa katsongo-katsongo lana vulekeli leswaku loko yi nge se ndlulisiwa mhaka leyi mfumo wa xifundzankulu lexiya wu nga ta rhula. Kutsuhi ni 5,000 yi nga kinyentu bya vadyondzisi va swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Zambezia va ta hlengeletana edorobeni la Kilimani ku sunguleni ka n'hweti taku ya nhlangula yi nga Otubro ka mitlangu ya ntumbunuku. Ntirho lowu wu landziwaku hi nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa tiko wu ta katsa swiyenge swa ku hambanahambana swa ntumbunuku hi ku kombisa miganga leyi vadyondzisi lava humaku ka yona. Sekretari wa nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa xifundzankulu Zambezia Carlo Jofimani a leyi nkongometo i ku kombisa leswaku ntirho wa mudyondzisi a wu gamele axilawini xa dyondzo ntsena. Loko a ya mahlweni a vula leswaku vadyondzisi loko va hali vatirhi va xiyenge xa dyondzo ni ku komba ndlela mudyondzi a ni lisima a ku tluleteni ka mahanyelo manene ni ntumbunuku ka lavantshwa. Kusuhi ni 3,000 yi nga 3,000 wa vatshami va xikanekiso xa Meponda xifundzeni xa Lixinga xifundzankulu Niasa a va na mati manene ya ku phuza. Mhaka leyi yi tshimamisa migangeni ya Timbadoxi, Xilovelo, Londo na Ngawumadoxi lomu xitshungu xi sindzisekaka ku phuza mati ya swihlovo, minambo ni maqhivi ni mhangu ya ku va xi khomiwa hi mavabyi. Murhangeri wa xikanekiso xa Meponda Giuseppe Yasi a vula leswaku muganga ka nkarhi lowu wu ni 37 wa tindhawu ta wu yavelela mati kambe a ti eneli akuva xitshungu xi kuma mati hi tindlela tinene. Akuva ku ndlulisiwa xithikamezo lexi murhangeri loyi a vula leswaku ku karhi ku laveteliwa timali akuva ku pfuliwa tindhawu tintshwa ta wu yavelela mati ka tindhawu ti nga ni matshamela matekaku. Ta matshamela ya nkama. Vaxivi va matshamela ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li nga ha hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 42°C ku landzela na Mpula, Kilimani na Ximoyo ni 33, Beira 31, Lixinga, Pemba na Inyambani 30, Vilankulu 29, Ncayincayi 27, Yugamu Maputsu ni 22°C. Mitula mahungu ya mixo hi misoro provincial de Maputo man'wani ma ta va kona minkarhi ya ntoloveto.

ku hlayeleke leswaku hi tibela vunanga na hi le ka swi hi longoloka na wena makungu hikuva hi hlasalele ka nsimbi ya 5 horas na 40 minutos hi lo nkama wa chitri komba ku va hi na 5 na 19 minutos imeyo.

0: Siano vunagabzite ni grupo RM em kamalu wache trikomba kakuva hina 5 horas na 40 minutos ati kwenye kwa Mozambique. Inkamone no kwa hitutu mahaya kwa hleta jajana enia bila leso kwa tela kuta hijimu shaliti humiliki sikuni jako fananleji kumalimi ya talo.
1: Matimu ya siku.
2: Vintu itu kanshati wa 1970. Kulu zavu tomi Gamal Abdel Nasser, mujangeli watiku dra Egipto. Gamal Abdel Nasser, ave musocha watiku dra Egipto. Lui aggiunge che Real Accademica Militare 1938 l'uomo attiva negnescia sua società rivoluzionaria di ufficiali liberi. Società rivoluzionaria all'inma congue a cucincia ma fumela di quentra Egipto. Lesso a si sente sa cuva cusosiwa o si farò che oxungula capo sangue di attico e colla cacuva anga assoli wille Israele 1948. Ntsena hi 1954 hi kona swi kotekeke ku dibiwa ka mfumo ku va ku cinca hinkwaswo ka mafumela ya byona. Lembe byi landzeleke hi 1955 ku helisiwa monarkiya ni mitlhangano ya ta politika. Gamal Nasser a humelele swinene tlhelweni dya Nehru ni van'wani swa nga muzhangeli a nga hisekela swinene leyi tirhanaka ni matiko ma nga le leti telanaka ni matiko ma nga le hansi hi nhluvuko. Gamal Nasser ka mpfhuka wa 20 ya malembe a kumekeke vuhosini a hisekele swinene ku tlakuxa vun'wana bya tiko lana a hlohloteleke ku tumbuluxiwa ka nhlangano wa Pan Arabista na kone a byale ntirhisano xikarhi ka tiko byakwe na Syria hambileswi u kalaka u nga tekanga mpfhuka wo leha. Mhaka yin'wana ya lisima ka mafumela yakwe ave ku tekiwa ka msele wa Suez u ya mavokweni ya mfumo. Mhaka yi pfuxeke yimpi hi 1956 xikarhi ka tiko byakwe, França na Inglaterra. Matiko lawa hamabidri ma game hi ku tsumbula leswaku a ma nga na matimba hikwalaho ka ku pfumala ka nseketelo wa Amerika N'walungu na Union Sovietica leswi enceke ku va ma sindziseka kusuka emugangeni lowuyani. Matimu ya siku ya namuhla hi jumuke ku fa ka muzhangeli wa tiko dra Egipto Gamal Abdel Nasser lweyi a luzeke vutomi hi 28 ka Setembro wa 1970. Nongoloko lowu ku lulamisiwa va wu kombisiwa enya bila ka vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo ha Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Enkosileso se humelela na wachedri komba 8 horas na 34 minutos e meio. Ele só com santo itaka 4 ka outubro, ku tlangiliwa ku khaluta ka makume majaju ya malembe na mune, na ku sainiwile a xipfumelelano xa ku zula ni vuyelelano. Xikombeke a ku gama ka yimpi leyi yi tekeke 10 bya malembe 5-1 hi xiputukezi va nge guerra civil dos 16 anos, kutani hi xipfumelelano xa ku zula lexi xi sayiniweke a Roma hi lembe la 4 ka outubro wa 1992. Kutani hi navela ku va hi bula na wena muzandzwa muyingiseti leswaku va hi kamba a xifuva xaku, hi kamba a mavonela yaku leswaku 34 wa malembe lawa ma khalutaka na ku sayiniwile a xipfumelelano lexa ku zula ni vuyelelano. A ku zula loku ku sayiniweke, a vuyelelano lowu wu sayiniweke u yingela njhani, u vona njhani a vuton'wini byaku namuntlha hi hlanganisaka 34 wa malembe. 82 34 80 na 84 34 80. Hi ndlela leyo u nga kota ku va u ningena muzondzo muyingiseti u hi siyela a mavonela yaku ku zula loku hi navelaka ku va hi kanela ha kone ka voneka ku kone vuton'wini byaku hi hlayeli xa nchumu. Hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini.

0: Men se den fikk jeg noe høy og høy. Ja, hei zinja leso ku loko alikone mingsit akota kuva anengena. Mingsit am fikk jeg noe høy og høy og zishi le hina man kuskela kweni.
1: Lama una alzinu novela.
0: Ina novela. E lembeleje hitlangela 34 wa malembe ya xipfumelano xa ku zula ni vuyelelano makazika vana vatiko kutani hina vela kuva hitwisisa ka vayaki tiko leswaku ku zula loko ka voneka xipfumelano lexi hakunene xitava xi hundzuki antiyiso.
1: Para mina loko ni languta a ku sukela 1975 swi famba ate ku khasa nkama lowu ku sunguleke a nyimpi leyi ya ka xin'wana ni vona a ku hambana kusa a nkama luwana a yenta a yi li kona ni hanyile na mina ka nyimpi leyi. A vana va nga tshamiseki a munhu a nga tiendli leswake a hi tsutsuma hi etlela nhoveni ku fa vanhu switsongwatsana swi bandziwa mimisi swi peteliwa swihloveni kutani a ku nga na ku zula tikweni mazwiloku bya kulu ku tlhanganiwile a Roma ku timbiwa xipfumelelwana xa ku zula. Hambi loko swi salele swinanyana maji swinyingi swa kona swi khalutile kusa munhu swoswi a wa tiendlela leswi a swi julaka a ya loma ku julaka tani ni wona diferense byikulu vanhu va tibindzulela lomu maxamba va nga kona lomu a nkama luwana va ka va nga swi koti ku tshama hikwalaho ka yena kutani na hambiloko swi li kona swinanyana swa politika hinkwawo matiko swi kona leswo maji a ku zula ha ku zula ku va ku wa kona hikusa ka Belgrade ka tekatekiwo maji a swi ya branchela a tiko hinkwabyo ni matshamela a va fani leswa swileswi swona kale ni nga hlaya ni gama kwalano kusa ni nyisela vambenyana na vona ni ta twa swifuwa swa wona
0: hi kesile swinene novela 82-34-80 hileswaku lembe lebyi hi tlangela ku khaluta ka 34 wa malembe ku sayiniwile xipfumelelano xa ku zula ni vuyelelano halahaya a Roma ku zula loku ku kone ka voneka hoyo hoyo
2: oxini va dumle
0: u hlawutiyisile
2: va dum
0: yebo
2: mina ni nga hlaswa
0: a hi mi kumanga swinene
2: una a ri linga Albert la Juba ni nga hlaswa ku rhula ku kona nyana ka swidumu kutsongo a ku sungula ka yona a nyimpi leyi khulumaka leyi yi ngheni na yi dyondza pfumi ra ka lasi a mahwayi ni ya rimi a lasakani hala
0: hi swona
2: ni gama ya tshama ya sini xitutu pfalaka swikolo na hayangana ya dyondza ku gama kapa ya kuwile ya loko swi landzelela swi xopa xopa hi ke ni khwatini kuteka switereka swa bome xi ma ni ka khola swa ku mi na papa hambi swi ni kona swa ku tala swa ku tala swaaswimakeuka swa ku kanyana kutsongo ni nge hempi ni fambanyana kutsongo ni yanga mana
0: hi tlangele swinene 82-34-80-84-30-84-80 nkamalo wa xitrikombaka ku va hi na 8:41 atikweni hinkwabyo bya Mozambique hoyo hoyo byi xiyile hi na mani ku sukela kwini
3: byi xiyile Khanimambo tatu na Orlando Nyaka matitwini ka kufa
0: hi byele Nyaka minjhani n'wini
3: hi kone hi vutomi
0: ahe
3: ya ya mani ni hi khanele hi ku zula i minchumu lexi xi karhataka maka a ku zula vaxavi mali mkulu wa swi vo a ti Jesu a hi bosopeni hi nga weli xidzingweni hi maka hinkwebyi ta byingiwa swi vo lexi hlayaku xa ku namungo va ni mali ya yinyingi a vo loko nga na ku zula wena anga kona nga ku nyika ku zula na mbima mana wa kula tsaliki kumbe tatana wa kumbe mani aku zula o te encela wena majini khaluta lano ka ngino chumayela hi khanele hi makaya nyimpi le ibi kona no mini kona ka nyimpi le ni kuli ku yona swo kambe choni sakiela nyane makalo ku labisa a masiki ya tolo na ku nyimpi xipalo makaya lo mfinga xiwu osho kuskota ku itela handle osho maxikambe namuhla ke mtsano kuma swo ka nyimpi helile maxika a tshuveka a bugebengu na ndi xikazwi kwezwo handleni ka terrorism nje a xikazwi kwezwo nje mahanyeleni yezwo ka tshuveka bugebengu no kale nga yingelani nga yiki kahle so xakazwa tanyana xokwe loko ngo yi landza kahle makaya ku zulanyana xi nga janga ku hini but only God can judge, no one can judge. Yabo bali judge yourself bali xikwembu xi to hlulelaka anga kona to hlulelaka bali ti hluleli wena wo xako vo u ti lavisa wena mahanyelo ya ku lawa hanya kona xa ku a ku zula ku kona kumba kona khani mambu tati ni nga nyima kwalano
0: yebo wachijilina 8:43 atikoningwa bya Mozambique kune mihikumeki tivanahakan'we leswaku mi ta va mi nga lahlekanga hikuva mintirho ya Xitsonga i ya yimisori provincial Maputo wa Radio Mozambique hi le ka nongonoko gingirika Maputo na ku nga li khale hi ta tihlanganisa na international a ku va hi mi kombisa mazrito ya muzhangeli wa tiko loyi namuntlha ku nga li khale a taka zhangela nzombanu wa magezeke hi xiyimo xa lomu xifundzankulu a Maputo na swiletano hi ya mahlweni hi amukela vayingiseti ku va hi ta kamba ku vone hi yingela swiva swavo mayelana ni nhlokomhaka yi yelanaka ni ku zula ni vuyelelano hikuva ku ni xipfumelelano lexi sayiniweki hi siku bya 4 October ta va sonto yi taka kambe hi lembe la 1992 namuntlha ku khaluta 34 wa malembe ku zula loku ku kone ha ku yingela ha ku vona mahanyeleni yezu hoyo hoyo byi xile
4: a wu swiendli tana me
0: hi bula na mani ku sukela kwini
4: ndzi ta ka swikhwama kwa Transfer Marks Nyangana
0: hi byele Nyangana
4: a ku zula ku sukela endyangwini lowu ni nga ka wona i ngama ya mina tshama na kona ni ka vayakelano mitizeni ni hinkwavo vanhu dan ku na lisima ngopfu loko hi ku vekela swi leswitsongo porke loko ku ni lexi xi hoxekiki hi nga va ka mina ni ndyangu wa mina hi fanele ku va tshama hi kombisana hi lirhanga ku va hi kuma nhloko ya mhaka leswi xi nga hi hoxela kumbe mina ni nga hoxela ndyangu wa mina kumbe nkosikazi swi koteka ku va loko hi tshamile hansi hi kombisana a va bizi kumbe ni ngama ndyangwini hi ta kuma a nhloko ya mhaka a nga ku zula ka mhaka ya kona leswi sweswitano ni ka muyakelani loko hi hoxelanile hi mayangulanele kumbe hi xikarhi ka vana swa endleka swa ku va hina vatswele hi khomakhomana hi mhaka ya vana va nga hoxelani loko hi nga swi landzi ku zula kambe swi ta hi endla ku va hi yahlulana hi nga ha twani hi yencela na michumu ya nsele hikuva a hi lavanga ku zula kan ku hi endlelaka ku ya fika eka tiko hi va rirhangeli va siku kutani swi na lisima ku va loko ku ni swo karhi va tshama hansi va kombisana hi ndlela ya kona mahanyelo leswi va lavaka ku va ku enceka swona fakati ka tiko hikusa vona hi vona va tatana va hina a vanhu va tiko tiko bya Mozambique kutani swi na lisima ngopfu hi tlangela swona ku va hi hanyile a nchumu xa ku va loko ya nge xikwembu a ni tiye swa ku va a ta va ha kona hina van'wana van'wana a va hi kona hikwalaho ka leswaku va ku ve ntinyimpi hikuva ku zula ku nge kona ku lwisana hileswaku va lana va nge ku lwaka tindlopfu timbirhi ku sofarela byanyi kutani ni lavela ku ya va mahlweni vazhangeli va tiko va hi khoma khwati entre vona kambe va ni ku twanana va hlayahlela ku a ku zula loko ku nga kona Mozambique hikuva ha kota ku va hi ya norte hi ya centro hi ya sulu hi tirha xin'wana swin'wana mintirho na swi tshamisekile nghene ku chava nge hamaxitaleni mitingeleni ntan hi lisima la kona la ku zula ku loko hi loko ni ku tlangela ka mina swa ku va a ku yi mahlweni ku va kona exikarhi ka tiko la hina Mosambiki ni makereke hinkwawo hi nga tshohotani ka hinkwawo maari hi nga tshohotani hi khomana hi rirhandzu lexi n'wana a swi tivaka hi xi navelaka i ku navela ka ku leswiya luya eya a swa famba bya swi ri lava u tivi ka yena ta ku khuleta no na u ta swi kota ku va u ya mahlweni kutani hi leswi hi loko hi ku bekela ka lisima ku zula ku nga kona khani ma mutatana wa mina
0: bye bye 8234 80 9834 3480 ya hi ntshuxa tinqunga leswaku va hi yingela a mavonelo yaku ku zula loko ku zeke ku yenca ku sayiniwa xipfumelelano xa ku zula ni vuyelelano ku kone wa ku vona wa ku yingela siku byin'wana ni byin'wana a vuton'wini byaku hoyo hoyo
5: Ayisheni papa isidongo.
0: Khale ka primera dama byi xile.
5: Kani mambo hi yene papa isidongo.
0: Minjhani?
5: Ayi kona papa ka isidongo wa tama hlayisa.
0: Ahe.
5: Nanti mwini kola ntirhini.
0: Ah hi tlule munhu kambe a hinkwavo va hi tlulaka.
5: Mikhensa tlule a singa va tlule kambe a hi a hi
0: impela.
5: Kani mambo hi ngeni mokeni papa.
0: Hi byele Isaura.
5: Ayi hi nga ta soko va hi takile kola hani hi soko nene ku sa hi tontili hi ta kulungela ku kulungela yini a ku rhula manje ka ku tsongo ni vona soko a ku rhula papa a yi seva na kone ni hlale ku hi mhaka mu ni xoxi a tiku laha teka kele loko wo xixira u yingiseka xiyingisela u ta tsako hala ku dlayiwe mana hala va leswaku yi ri yini a yi na ku rhula a ku rhula ka a ti yela a tiku laha hilela Mosambiki a xibamu i xibamu a ku dlayana i ku dlayana ma hi dlaya hi swa ku hihi ya kombela ku rhula eka ku na vakotayi va hina va nga tshama hansi va kombela ku rhula va rivalele na ku fana mindyangwini loko papayi na mamani vo ka ku nga na ku rhula kaya hambi vana hi nge swi koti ku va yini hi va humbana a xi swi kombisa ni tshama hansi loko xi ri kona ni tshama hansi kombisana kutani vona a ku a muti wa wena wu ta kula ni vana va kula ni yini ni dyondzo ya la kaya manja tiko na hina papa ni lala ku na ku rhula eka kunene ku ta ni swoxi vanhu vo rhendzelekela loko va ya hala vana va hina va ya lani kuri vo tshungulisa loko va khoma lexi kolomu ka tiko la hina leyi va swisiwa va swisani laha mbangu leyi a matirhelo vo teketeliwa i ku rhula kolo a ku rhula papa a ku kona kambe a hi yeni ni ku yini hi lava ku rhula tiko la hina a ni lavani va tshama hansi va kombisana lexi xi nga phazameka a tiyelaka ni swo papa hi wa huma a kwini a ya matikweni a loko va kombela ku rhula a yi masiri a tshama hansi ka kunene a tshama ni madota mambinyana ma tshama hansi i ta kuma ku rhula i very dad hi a ma hini ka ku sikimetini ni nga yima kwalani papa xitoti
0: hi kesile swinene 8234 80 9834 3480 hineke hi ka swi yingela swifuva swa vayaki tiku mayelano ni ku sayiniwa ka swipfumelana xa ku zula minkhuvo leyi hi mi tlangelaka sonto yi taka 4 ka outubro i 34 malembe lawa kutani ma khalutaka ha kamba leswaku ku zula loku ku kone wa ku yingela hoyo hoyo
1: domo ni tlhela ni buya
0: i na novela
1: a mavonelo ya ku zula ma hambanile ni tolo makwexu loko va vulavula hi ku zula ka le ndyangwini loko ho dya ku teka a ku zula ka tiko hi ku fananisa ni ka ndyangu a ku zula hi ta hlaya swa ku ina a ku kona hikusa munhu ni munhu a tiva leswi a hanyiseke swone ni ndyangu wakhe manje leswi hi vulavulaka swone leswi hi vulavula hi timhaka ta ku zula ka nyimpi ya 35 loko ku tshinariwe amakordo Gerald Paris ya akalaka nga voni ku cinca efamatisi kodi swi li kona leswi hi swi julaka a ku zula loko a ta totale ku nga li kona kambe ku ni diferense hi ku sa susi ni khanelaka ni le ndlwini a nkama luwana a hi yetlela ni tinyoka a ku nga tirhiwi a mimbangu hinkwayo ngopfungopfu a handle hikusa a ku ni va ka matshanga swilo swa va ha li kone a diferensa hi lebyo ni swin'wanyana ama transport a uma suco e nyambana a uma suco e xaixai mas o mundo abre a cortina a cujul a cupone a cujula catotal e na bela uma chandana também não se duma me pensa que o 81 na ali na aí me souce na amba 45 anos na ele mas ali se só cortina a cuamba na cama bonela cupone já ainda tem que me chumo esse patinho até ele se sinta já não se queira cá só o longuista e processo de na cone a nessa ele se só cujula tá total o cupone a cujula com melela armamo
0: então ele se nem é que vai me falar esse fascino watch it come back vai na 8:52 minutos até quando enquanto jams sambiki mwingi setemfu kenu hoyo hoyo zishi lehina mani kusikela kwine
6: au shenu na valoi kola matola a
0: minjani ke valoi
6: epubili hoto wako kupepa
0: ima kaeli sima leyo anaye kuvilela
6: ee
0: ina ka valoi
6: aa na ingi sewa hebu nga chika hewa suka matini nga haji anyama
0: mpela
6: ee kakufana ee na valoi va amo ekende kwatro sini ah akurula ena ese kubona loko vakukuchinja kuchinja kako hona swo swithuthuthu swo ti swivona ku swa

0: Ee famana shone hita yima na hivona kusuye sunene simbiya no vyorash. Oyo hoyo bzishi le hina manu kusikela kwenye.
1: Awishinda tunata duma.
0: Bzishi le minjane.
1: Ah, salunga no ganyana so simbirweni.
0: Ima gali sima leyo, na kubahlayile leswaku hi ta hanyesa nyuku.
1: Ah, wanga yimbi.
0: Hi fanele kuva hi dyilo kampela.
1: Ilo ni nghena disculpa ni nomkhuhlwana hi mina nga wanga yimbi.
0: Ina nga wanga yeti.
1: Loko ni nghena makeni hina hi nga tsaliwa hi madeke ta sikwende stage then nga nikwala ka stand. Leswi ni nga swi vonisa swona nkamini wa machanga ni minchumu hinkwayo ya ku karhata naswona soka kurhula ku kona lava va onhetelaka kurhula hi vana va hina vo lava hambi wo hamba xiwona nga khatisiwa ku na xikhatiso manje hi kurhula ku ni tshamiseka hina xilungu ha lwa ka nga swi voni u ka nga swi voni mina swona wa yi vona pondi leyi i marikari we khale ka xikolweni muxifirilimi yi hambile pondi ku sasekile movha yi ndlela bek manje mina nghene hi furibota haleni mina senjo tena ya kurhula u nge ku voni loko ku ni kuyiwa hi ntamu lo mosambika munhu lawa yi dlayaka swi wanana swi dzaha timbangi a swi endliwi nchumu loko swi khomiwa khani mama
0: hi tlangele leswinene
1: khani mama tirhawo
0: Yebo 82 34 80 na 84 34 80 lano hi ta kota ku va hi ku yamukela hi yingela xifuva xaku hoyo hoyo
2: a vito ra hosi a ri khensiwi
0: amen
2: kali mambu tatana a ku sukele ndyangwini ku ta fika kula ni mutini wa wahaxi bava u nga voni rungulela yini hosi yanga
0: hi hlayisekile hi tivi n'wina kumbe minjhani
2: Oh na hina ku kona mutini wa khotalani ha xikwembu xi rhangelile kunene ku ta fika lani ni vulavulaka mina na wena
0: ahe
2: kali mambu hi khensa xikwembu ha swona swona
0: loko mi ni ngela makeni
2: loko hi nghena makeni hosi ya nga kumuka mona na wona ku u tsutsumile ni nga swi hlayisa xileswi a ku cinca u kona hakakunene hikusa hi sukile ka fazi la ku ve hi tshama na hi tumbelile luma tinhoveni hi rhwalarhwala swidyumba tinhlokweni swa ku kala swi nga rhuliwi hi sukile lani ka fazi lela a ni ta ku cinca ku ve kona hi kolani ka partilo lela kambe hikusa ku ni tinyini kambe lexi ni xi vonaka lani bava laha ka ha sali nyimpi yin'wana a nga ya yini a nga ya ndlali andawu a nyimpi leyi i yikulukulu hosi va nga ka va nga yi voni kambe i yikulu a ku rhula ku ta kumekisa ku yini purika a saka a li yimi na lavaziwa li yimi loxe li yima hikuve ti cheriwile xa ku cheriwa a tikula hina leli bava leli a li na mitirho a li na nchumu ti ni hluvuka kanjhani a ku hluvuka ka tiko leli hi ta swi vanaswa ku swi cincile tinki li a tiko leli li ve ni mitirho ya ku a vana va hina a fika ku pumbeka ni wuyivilele ni wu dzahelele hi ku tirha a tirha andva loko a vuya ni hakarhalile ntirhweni a tiku li ta va na li cinca li ta va li cincile hi ta vona ku cinca ka swona loko swi ma hisa xileswo kambe a mitirha hi kona ka tiko lai lomu swipiritana lomu loko vo tshuka va fela vanhu va famba i swi tixanisa swipiritana loko u nga na mali hi ta ze mali ku muka vanhu maje apa paciense hi ti hi hlaya leswi sungulaka ni lava leswaku loko va famba hambi voo va ta swi kuma leswo loko u nga na mali xipiritani no vhala pena ze i ku hluvuka leswo hi nga hlaya leswaku hi hluvukile no vhala pena hilomu vulavula hi lomu ku khomaka vanhu ni vulavula hi lexi xi khomaka vanhu a nga ntirho hi vulavula hi lomu khomaka vanhu a nga swipiritana a ku cincanga nenunu a nyimpi yikulu vo ka va nga se yi vona yikulu nyimpi nga swipiritana yikulu nyimpi yi pfumalaka mitirho kani mambo ni nge le hisi a va ni rivaleli loko va li kona lava va nga vakulu kumine a va ni rivaleli eka hi hlaya leswi swi hi vavaka moyeni ya hina hi swi vonaka swa ku hi ni ka fazi ya ku sangula maxi ka fazi la wumbirhi a hi swi huma kani mambo
0: yebo wachi byile hina 8:58 imeyo Oyo, dzishile.
3: Dzishile, sidu.

0: Kwa tsatsi ya ama bandle ta ukhongo leswa ku mahlengela ku hlelisini ka matshamela manene amigangeni na bindile tikwene murangeli wa tiko a vulavula mixwa na munhla doropeni ra ka Matsolo. Nkosikazi murangeli wa tiko a nyikile swa pfuno hi swakudya a infantario da Matola lomu ntsindza ka xifundzankulu Maputo. Tinhlokomhaka ta ntsima ta nongoloko i nhlikani Maputo wa namuntlha. Mina Alberto Paulo kun'we na Tomas Buruma uyingise byinene. Wewe ka nongoloko enhlikani Maputo wa namuntlha hi sungulela marungulaka leswaku murangeli wa tiko namuntlha a rhangele nhlengeletana ni mavandla ta vukhunguti a pfule nhlengeletana leyi ka yona ku kongomaka ku va ku chukiwa leti yelanaka ni vukhunguti na byi patsaka swiyenge swo hambanahambana kona ku kumeke na Glory Style yumanyisa Style enhlikani.
1: Rangeli wa tiko vela atasiya varangeli va tikereke ta ku hambanahambana mikombe a ku va va hlengela leswaku va ku ya ku tsariwa ku rhula na ku tshenga ka miganga ku hambanahambana kambe a lava leswaku ku rhula loko a ku sukile mindyangwini hi ku va tanihi ku vula ka Daniel Chapo a ku rhula loku sungula ka mindyangwini hi ku nga tatiyaka ni ku va ku navalaka ka miganga ya ku hambanahambana murangeli wa tiko a pase ni ku byela varangeli makholwa ya kereke tikereke ta ku hambanahambana hambi ni maxisurumana leswaku vo fanele ritima rikulu ni mavonelo ya
0: amatshamelo manene ni ku va hi twa marito ya Stelio Manyisa kambe a vula leswaku murhangeli wa tiko a tsatsi mabandla ta vukhongoti leswaku mahlengela ku hlayiseni ka matshamelo manene a tikweni a hi tweni marito ya murhangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula aka ku pfuliwa ka nhlengeletana leyi yi patsaka mabandla ta vukhongoti lomu atikweni.
2: Podemos combater o terrorismo através das nossas forças de defesa e segurança, força local, outras forças amigas, mas devemos igualmente impedir que o extremismo violento encontre espaço nos corações dos moçambicanos, a violência, o ódio, a desinformação, a manipulação, o boato, não podem virar moda numa sociedade, principalmente hoje, com as redes sociais. Portanto, as mentes dos nossos jovens precisam de ter um coração moralmente ético e íntegro para que a juventude não seja recrutada para este extremismo violento ou o terrorismo. Podemos ainda punir o crime, mas precisamos, sobretudo, de formar o cidadão para que escolha não praticar atos ilícitos e criminais na sua vida. E é precisamente aqui onde reconhecemos o papel estratégico das nossas confissões religiosas, de todas as religiões, como arquitetas da consciência moral da nação moçambicana. Pois, caros líderes religiosos, as vossas palavras chegam onde muitas vezes a palavra do Estado não consegue chegar, ao nível da vasta extensão territorial e divisão administrativa de Moçambique. Vós estáis junto das famílias, quando nasce uma criança e quando parte um ente querido. A religião está lá. Estáis ainda presentes nos momentos de alegria, nos casamentos, mas também nos momentos de dor, falecimentos, sofrimento e consternação do nosso povo. Por isso, mesmo quando temos cheias, inundações, ciclones que desgraçam o nosso país, dada a sua localização geográfica, e estas mudanças climáticas, vem aí o fenômeno El Niño que vai provocar a seca, a nossa religião está sempre presente, as nossas religiões estão sempre presentes. Por isso, em nome do povo moçambicano, quero aqui dizer muito obrigado a todos.
0: Marito murhangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula ka mixwa namuntlha emugangeni wa Jume na munisipio wa ka Matsolo. A hina Stelio Manyisa loyi a katsakanya mafambelo ya ntirho lowu. Stelio hoyohoyo ku phinda.
1: Ikuphinde nhlikani Alberto Paulo a hi vule leswaku murhangeli wa tiko a vule leswaku varhangeli va tikereke ta ku hambanahambana ni vakholwa xisurumana ma ni risima rikulu mavonelo ya vona ma ni risima ku lukeni ka tindlela leti nga tirhisiwaka a ku va ku hluvukisiwa swiyenge swa ku hambanahambana swa ta nchuma swa ta nhluvuko wa tiko ra hina. Daniel Chapo a vula leswaku a nge va tshiki varhangeli va tikereke hikuva hi voho va sungulaka ku dyondzisa a vanhu migangeni, hikuva loko ku tswaliwa munhu kumbe ku luza munhu ya mugangeni hi voho varhangeli va tikereke va kumekaka kusuhi ku tlula ka varhangeli hi tlhelo ra mfumo. Kutani a va tshemba leswaku a va yemahlweni ku hangalasa mahungu ya ku ku ni laveko ku hi twana hina vana va Mozambique hi nga pfuli mukhandlu wa ku va lava handle va hlohlotela a ku kala ku twana a ku nyenyana xikarhi ka vana va tiko ra hina. Daniel Chapo a lava leswaku varhangeli va tikereke ta ku hambanahambana hambi ni va xisurumana va khwavela a va yakitiki ngopfungopfu lavantshwa leswaku va nga xengiwi hi vavanuna va ku hloma ngopfungopfu mhaka leyi vonekaka a Cabo Delgado. Ali varhangeli va tikereke a va hlengeli ku va mhaka liyana yi pumbeka ngopfungopfu ku hlohlotela lavantshwa leswaku va nga tipatsi ka vaterrorista a xifundzankulu Cabo Delgado ni tindhawu tin'wana ta n'walungu ka tiko ra hina. Murhangeli wa tiko loyi a vulavula mixweni wa musumbuluko lowu ku pfuleni ka nhlengeletano ya vumune yi patsaka varhangeli va tikereke ta ku hambanahambana ta tiko a vulile leswaku ku ni laveko ku va kutani lomu tikweni ra hina ku lukiwa makungu kumbe nawu wuntshwa wa ta vufambisi bya tikereke lomu patsekele ku tshembisa leswaku a nawu lowuntshwa wu nga ta fambisaka matirhelo ya tikereke wu le ka xiyenge xa ku sungula kutani wu karhi wu famba hi tindlela tinene ku nge khale wu ta yisiwa Assembly of the Republic leswaku nawu lowu wu tlhela wu pfuxetiwa leswaku tikereke ti tirha ndzeni ka nawu lowuntshwa. Murhangeli wa tiko a pfalile marito yakwe ka nhlengeletano leyi hi ku kombela a nhlengelo wa varhangeli va tikereke a ku tsatsieni ka xitshungu hikwalaho ka xihumisi lexi taka a lava leswaku va tirhisa a rito ra vona ra ntikelo swa nga varhangeli swa nga vafundhisi leswaku va khwavela a varimi ngopfungopfu leswaku va ti vonela hi ku byala mibyalo leyi yi tiyiselaka ka xihumiso ku popara mati kumbe ku tirhisa hi ku pimela mati leswaku ku nga ve ni ku karhateka ngopfu hikwalaho ka xihumiso lexi taka masiku lamataka. Kutani hi nkatsakanyo wa hinkwawo marito ya murhangeli wa tiko ntirho lowu wu fambisiwa hi wa siku rin'we wu endliwa laha mugangeni wa Chumeni munisipi wa ka Matsolo wu patsaka varhangeli va tikereke ta ku hambanahambana va xisurumana na vona.
0: Inkomo Stelly Manyisa nhlikane unene ya mahlwinikano ngoloko inhlikane maputu wa namuntlha swo swi ta vulavula hikuva nkosikazi ya murhangeli wa tiko namuntlha a pfuxela infantario Primeiro de Maio edorobeni ra ka Maputsu ndzhaku ka ku va a muti lowu wu dumeliwe hi ndzilo leswo hi n'wi gqivela vone swikarhatu leswi swi vonekeke hikwalaho ka nghozi leyi nakona a vhe a gama a pfuxela a infantario Damatola lomu ntsindza ka xifundzankulu Maputu hi lomu vatsongwana vanyingi va ku lumba a infantario Primeiro de Maio va tisiweke kona a infantario Damatola u kumeke na kulori Rigoberto Xisano.
3: Kwenkisetiva Radu Msambiki na kunini ni angulani alenu infantario Damatola lani andaudi inga ya mkera 64 vatsongwa na wabu ya kai infantario la Primeiro de Maio ashifunza nkuru Maputu lani mtuto kashaku sub mdwela kaluteke andaudi ya kutama vatsongwa na wa shpesiaji ni wabamangwanyana kuwi ni itu hili kama lo vatsongwa na vasusiwe a Primeiro de Maio para achifunza shaka Matsolo kufungofu lani a infantario Damatola namutla a infantario lini nakone huya mkele a mamana geta shapa nga koskas tikula inanga Msambiki na mkone mamana geta abwisi shakuja para vata funa la vatsongwa na wakumeka lani kandauli kankaruna diretora du centro infantario Damatola angata ikhamusera i maanyele ni li shushula veka kankaruna ku a numero ya vatsongwa na yenge seliwe sakusukula vitu
4: dilan mina i Philomena Robert ninga diretora wa infantario Damatola ka ku sungula a ni lava ku khensa hi leswi hi hanyisaka swona lomu ka Maputsu. A ni lava ku khensa mamana a Chiketa a nga hi wisela swakuga ni mafralda pra vatsongwani ni ku khensa avanhu hinkwawo ximasabado va hi pfuxelaku va hi pfunaku ximasabata vanhu va ta hi pfuna hi mitirho va tlhela va hi pfuna hi swakudya ni mafralda ni material higienico para hi ta kota hi hlayisa vatsongwana
3: a centro leswi hi ni vatsongwana va nga ra
4: a centro leswi swa ni la ku hlaya swakudya swoswi ni ma 112 ya vatsongwana a ku ni 48 va kwala kaya se ni lava kuta swi ku 64 hinkwaswo swi ku 112 va vatsongwana va nga la kaya
3: ka vatsongwana lava vangani va xipesiyaji vangani vatsongwana ku tswaliwa
4: laha swa ha ku tswaliwa hi ni ya ku sungulaka hi the 3 meses ate swa madojanos hi 18 dza 7 wa swone ni akaza 4 swo swi nga ni dza 7 ni 5 va la kaya swi ku 22 va nga ka bersario kaza 3 se vambenyani hi vola va nga kola ja se ni va xipesiyali ni 40 hi 2 va xipesiyali va la kaya lava yambalaka mafralda va endlaku va la ku pfuniwa porque hi xivoni a va swi koti tende va pfuniwa hi va tiya vatirhi va kola kaya kana
3: doctor hi swa ku muveni numero leyi yi yingiseriwe swihi swikhalo swinyi swikombelo mi nga na swona ka kala
4: swoswi a swikombelo komo ya sweswo ku infantario i ku jeleka nyala ku juleka swakudya minchumu ya ku hlamba i muti swileswi ku julekaku hinkwavo mavi swoswi ximasabado leswiani swa ni namuntlha a va hi pfuna
0: i marito ya kusukela infantario breberio dimayo lomu namuntlha ku pfuxeliweke hi nkosikazi ya murhangeli wa tiko hi suka amatola hi kongoma marakweni namuntlha ku endliwa nhlengeletana ya ku dokadoka leti yelanaka ni matirhelo ya mfumo Veronica Sidomo
5: holobye ndzawulo ya nyelaka ta matirhelo ya mfumo a tsatsiya swirho swi rhangelaka swifundzankulu a ku va swi yisa mahlweni swi tlhawukanyisa ni ku va swi vekisaku va ku veni ku khanya ka mintirho leyi un'wana ni mun'wana a fanelaka ku yi landza kambe na ku cukiwa ku vilela ka xitshungu Innocence Mpisa a twisisa leswaku ku vekisa matshamela manene ka xitshungu kun'we ni ku yangula ku vilela ka xona swi fanele ku va swi rhangisiwa mahlweni loko ku landziwa mintirho ya ku hambanahambana Innocence Mpisa a vulavula musumbuluko lowu wa lokalidade la ka makaneta exifundzeni xa marakwani xifundzankulu Maputu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we yi patsaka varhangeli va swifundzankulu hi tlhelo la mfumo ni vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa tiko hi tlhelo lin'wana Innocence Mpisa a tiyisi leswaku mfumo u ta mahlweni ku vonelela mintirho leyi landziwaka hi xiyimo xa mfumo ni vukombisi bya mfumo enkongometeni ya ku va swi yisa mahlweni ku basa timfanelo ta mun'wana ni mun'wana a ku va ku nga ve ni ku kokelana a ku landziweni ka makungu ma vekisiweke hi mfumo
6: este é o espaço privilegiado onde devemos apontar e partilhar constatações prevenir e resolver conflitos institucionais, alinhar prioridades, clarificar responsabilidades, harmonizar instrumentos e mecanismos de atuação, bem assim, identificar soluções conjuntamente construídas para o melhoramento da nossa atuação, evitando sobreposições, omissões, bloqueios e disputas institucionais e colocando sempre o cidadão, a prestação de serviços públicos, o interesse coletivo, no centro da nossa atuação. Cidade.
5: Holobye ndzawulo ya nyelaka ku vonelela ta matirhelo ya mfumo Innocence Mpisa na vulavula xifundzeni xa marakweni vufambeni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we yi patsaka swirho swi rhangelaka swifundzankulu ha ku va ku vekisiwa mintirho yi landziwaka hi xiyimo xa tindhawu leti
0: hi kwala ka mahungu lawa hi gemeta xiyenge lexa nongoloko yinhlikani Maputo wa namuntlha va ka hina hi ta tlhayi va kun'we ka masiku lamataka mvena Albert Paulo kun'we na Tomas Buruma a ri nhlikani.
7: Inhlikani Maputo nongoloko wa ta madzukulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
8: Kani Albert Paulo na Tomas Buruma kunenea kuvanwita vanwe hi tlhasisile nkatrakanye kwa xiyenge xa ku sungula ka siku ta namuhla kutane ke hi bekisile swa ku hi ta va hi kuma avunanga bya ku hambana hambana ku ya tlhasela ya ka simeka torziora zwivunanga lebyi ta ka byi ka vinyetela hi ku va hi kuma amabulo ni mintshatiyo namuhla musumbulo ku mabulo ngo fya ku va mayelana ni ta mintlangu ya ku tisa mits handle ka leswo hi ka torziora xitava hi kuma madzungula ya hlikani ntsako kama dzungula ya nhlekani ka 14 yore zwina 10 minutos he tava hi kuma nongonoko nkuwe ni ku wone hi ta kuma 1 sati nkambi ya viki hi 15 yore hi kuma madzungula ya nhlekani fuzi hi ku pinda ntsako hi ngela mabulu lawa hi ta ka famba na uku ya tlhasela ya ka nsimbi ya 16 yore Natalia Libombo i zwitule dzi kunene ngu dzitwaka hi nwe hlunyela vuyingisete lebyinene ku minti zwule hi longolokaka na yone ka siku dza namuhla hinavela leswaku kunene hi ya hi ya ningena laha ya ka nkama holo hi bekisanaka ku wone na kasi hi titizela ha hombe inhlikani.
9: Instituto de Linguas kusukela 1979 valavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokoto Re ka nhlayo ya Milizense Center na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jezekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: ehlikani muyingiseti wa kurandzeka ka xengele xa ta mitlangu ya ku tisa miri akuva hi vuyisanga tsakanyo wa leswi endlekeke a ugangweni bya viki a ugangweni bya viki bola li beliwili leswi na iranga hi ku vula leswaku ntlawa tiku hi bola a swimambana hi leswi kumekeke ka ndhawu ya umbirhi ya mphikizano ya tasako zafa na kongomiwa akaniwa 2027 nga ta endliwaka atikweni la Ghana nambileswi swimambana leswi kalaka swi nga swi kotanga ku va anena ka mphikizano leya tasako zafa swi chapelile ku ya ka kani swin'we ni ntlawa wa Afrika-Dzonga akuva swi ya ka mphikizano leya kani anena vi Afrika-Dzonga na kunene hi ku sa ntlangu wa finali hi lowu beliweke hi sonto leyi a kampu ya Association Black Bulls a ve ntlangu wa ku xonga swinene wu endliweke a kampu liyana a mintlawa yimbirhi yingheni na yi lavetela ku va yi humelela kambe a njombo yi wele ntlawa wa Afrika-Dzonga hi nga hlaya leswaku i Musambiki lweyi a ntlawa lowu Afrika-Dzonga wu rhangeke wu pfula marika duri kambe a ntlawa wa Afrika-Dzonga na wona wu salanga ndzhaku a ntlawa wa Musambiki a wu salanga ndzhaku na wona wu nghenisi golo la wumbirhi kasi Steven Mendish hi lweyi na kunene a ngheniseke golo la wumbirhi laha ntlawa lowu Afrika-Dzonga hikwalaho ka swikhatiso leswikulu a nga penalty hikuva a munyimeli wa Baliza Denilson a yenci xihoxo laya leswi endleke ku va a ntlawa lowu Afrika-Dzonga wu chapela nakona a ku humelela ka ntlawa lowu a ku va nhenha a ta va wu kuma xikotela xa wukhumi na khumi na kan'we xa mphikizano leyi leswi ku hlaya leswaku Afrika-Dzonga lweyi a ta va a onzi wa swikotela se a swi kumeke ka mphikizano ya tasakozafa nakona ku hambana ni ntlawa wa Zambia lowu wu nga ni khumela swikotela na swimbirhi ka mphikizano leyi ya tasakozafa na xileswo a ntlawa wa Zambia wu ni ntlhanu wa swikotela na swimbirhi kasi Musambiki o va ni xikotela xin'we ntsena xikotela lexi a xi kumeke hi lembe la 2020 na mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu wa swimambana na li Dario Monteiro swileswo loko swimambana swo swi kota a ku va swi humelelile tolo a swi ta va na swia ta va li khambi la wumbirhi kambe hikwala ka swona va kumeke ka ndhawu ya wumbirhi mutlhavukanyisi Luis Guerrero hi lweyi a vuleke leswaku leswi va kalaka va nga swi kotanga i ku va vabeli lava va kumekeke ka mphikizano ya masubivindi va ya mahlweni hikuva va bela a bola lomu va belaka kona emintlawa yavo leswaku va ta tlhela va kumana a lembe litaku ku va va tilulamisela ka mimphikizano leya kani nga ta beliwaku a lembe litaku a tikweni la Ghana Luis Guerrero a vulavula hi Xiputukezi hikusa Ashinto Angastive.
1: Foi um jogo intenso, um jogo com duas boas seleções, em que qualquer uma delas podia ganhar. Portanto, o futuro deles é agora continuarem a trabalhar nos clubes, até que realmente o COSAF, o CAN 2027 se realize, para que nós possamos novamente juntar estes atletas para fazer uma boa seleção.
0: E muito tlhavukanyisi wa swimambana Luis Guerrero loko a vulavula hi ntlawa wa ku kumekeke ka ndhawu ya wumbirhi ka mphikizano ya tasakozafa hi masubivindi leswaku ma fanela ku va mintlawa leyi ya mahlweni hi ku bela leswaku lembe litaka a ta tlhela a wumba ntlawa lowu nga ta kombisaka wu nga ta kombisaka akani wa 2027 kona kotolo ku ve ni ntlangu xikarhi ka Zambia a kumekeke ka ndhawu ya wunharhu hikuva tibeli ntlawa wa Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu a kumile a medalla de bronze. Steven Mendish, mubeli wa Afrika-Dzonga, a nyikiwi bota de ouro hikuva mubeli a ngheniseke ntlhanu wa magolo na lin'we ku fambeni ka mphikizano a nga sezi wa magolo kasi bota de ouro li kumiwile hi Alirio wa tiku la hina wa Moçambique, e kuva a ver melhor jogador, a ver mbele lwe a te kombike seke, e tindlela tinene. Kasi Dakalani Mazamba, akumili xihiwa xa o melhor guarda-redes, e kuva angenitsiwile a magolo manharu ku fambeni ka mphikizano lowu ku ya fika makumu. Mphikizano wu fika makumu na ku nghenisiwi 73 wa magolo a 14 ku nghenisi a swimambana swa tiko la hina, kasa 13 a ve a nhenha Afrika do Sul. Ku tsundzuxa leswaku Moçambique ka jornada la ku sungula ka Grupo A a ha tibeli ntlawa Seychelles hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we, ka jornada la vumbirhi a luza mahlweni ka ntlawa wa Namibia hi bola lin'we, ka jornada la vunharhu a tlhela a tibela ntlawa wa Mauritius hi ntlhanu wa mabola ya ku pfumala yangulo. Xileswo ka ntlangu wa tasa, Moçambique a tlhanganile ni ntlawa wa ka ntlangu wa mamiya xifinaza a tlhangani ntlawa wa ntlawa wa Namibia a va a humelela hi muni wa mabola hi leswi enceke ku va ntlawa lowu wu kumeka ka ndhawu ya a tolo ka ntlangu wa finali wu bela Afrika do Sul tanihi hi vuleke hi kona veni njombo hi yena humeleleke, kambe hikuva hi voni swimambana swa hina swa tshembisa leswaku masiku ma taka timamba leti yi ta va tona ti nga hi ta hi kombekisaka ka timamba letikulu. Ntlangu wu gamisi xisweswi masubivinti ka mitlangu ya tasa kozafa hi bola.

13 horas na 46 minutos ilika ku kombisa nkatsakanyo wa ta mitlangu ya ku tisa miri ka leswi endlekeke ugan'wini bya vhiki kambe hambileswi swi mambana se swi kumekeka ndhawu ya vumbirhi ka mitlangu ya tasa kozafa so swi ta nghena ka timamba letikulu a nga ntlawa wa tiku hi bola lowu wa vumbirhi wa mundzuku u nga ta amukelaka a ntlawa wa Sudan wa Stade National du Zimpetu eka ntlangu wa Jornada la vumbirhi ka grupu Jota a Mozambique lweyi ka Jornada la ku sungula libeliweke hi wa ntlhanu wa vhiki ri hundzeke a ringani na xikankanka Senegal hi bola lin'we a Stade National du Zimpetu nga hlaya leswaku intsaku ukulu loko hi swikotile ku va hi ringana na Senegal na hi pima leswaku ku tala ka malembe hi belaka ni ntlawa lowu wa Senegal ya tshuka hi luza ka mitlangu ya ku fana ni leyi kambe mabelelo lawa a timamba ti beliseke xiswona wa ntlhanu swa tshembisa leswaku ka ntlangu wa mundzuku xikarhi ka Sudan a timamba leti nga ha yentxa xan'wanchumu ka kasi a Sudan yelwi hambileswi a rhangelaka mphikizano ka tabela classificativa hikuva a tibeli ntlawa wa Ethiopia hi bola lin'we laha ku pfumala yangulo xileswo a tipontu kumbe mavito hi twa mutlhavukanyisi xikinyukondi loko a hlaya leswaku loko swi nga koteki ku va hi ganya a swi koteki nakona ku va hi luza a ku humelela ka Sudan hi 1-0 a ni 3 wa tipontu ku ta fika sweswi ku nga ta beliwa ka Jornada la vumbirhi hi yena a nga phambeni a swi hlayi leswaku swi nga endla ku va ntlawa wa tiko hi bola wu va ni ku chava kambe hinkwaswo a handzu wu tikomba a ku fambeni ka 90 minutos ya ntlangu hi fanela ku va hi ya seketela a timamba ta tiko la hina a mundzuku kusukela nkama wa 15 horas a Estado Nacional do Zimpeto a mathikithi ma xavisiwa hi mali ya 200 meticas tshaku ka ntlangu lowu Mozambique a ta tlhela amukela ntlawa wa Ethiopia Ethiopia lweyi ta nila hi vuleke hi kona leswaku ka Jornada laha ku sungula a tibeli a luzile mahlweni ka ntlawa wa Sudan a hi tivi nakona leswaku a ntlawa wa Ethiopia lowu nga ta belaku na Senegal a handzu a ta va wini kambe yini hi tiyile ku va hi kumeka ka mimphikizano leyi vhiki loyi hi nga ka lona kusukela mugquvela nakona ku ta sungula mitlangu ya pool de apuramento na ukongomiwa musambola wa 2020 a sorteio leli se li endliweke ka setembro lweyi a tsutsumaka na hi tsundzukisa leswaku ntlawa wa inkomati wa xinavani lowu kumekaka ka Serie B hi lowu nga ta bela ku ni ntlawa wa majeji de Maputo na Baronge da Masinga kasi a xikola Sargent wa Boani a kumeka ka Serie A a ta bela na Ferroviario wa ka Gaza a ta bela nakona na Liga Desportiva de Maputo Temuza Costa do Sol i mitlawa leyimbirhi yi nga ta kumeka ka pool de apuramento hi ku kombisa a xifundzankulu Maputo ka mphikizano leyi ya pool na ku nyimeriwa leswaku hi xiyimo xa dzongeni ka tiko a ta va ntlawa wini u nga ta chapelaka ku ya ka Musambola ku tsundzuxa swaku lembe leyi hundzeke a vidoropeni la ka Maputo leswi koteke ku nghenisa a ntlawa ka mphikizano leyi ya Musambola wa lembe hi nga ka lona nga maxakeni a tlheleke na hini xifundzankulu Maputo ntshaku ka ku va kusukela lembe li nga ndlula hi nga na mukombisi ya dumba leswaku hi nga ha tshuka hi kuma mukombisi hikwala ka inkomati swin'we na xikola Sargent wa Boani loko ya mahlweni mitlangu ya ku tiyisa miri a mitlangu yi beliwaka Agostinho Neto ku landziwi Jornada la 10 na kambirhi lani a mihandzu a veki leyi mumemu a ringanile na mixafuteni hi bola lin'we hlangeni a tibeli ntlawa wa Pereira hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi mambirhi khumemu a ti nantsweli ntlawa wa Black Star hi munhu wa mabola ya ku pfumala yangulo Jornada li landzelaka nakona ka mitlangu leyi loko yi beliwa ku ni mitlawa leyi
yisalaka ahandle hikwala ka kuva mitlangu yi nga haneli ku va yi bela hinkwayo ka jornada lin'we. Xileswo jornada landzelaka Vila da Xafuta a ta bela na Phimbini, Mixafuta yene a ta kumana na Mumemu, Pereira Football Club a ta bela na Kumemu. I mitlangu leyi landziwa Agostinho Neto, mitlangu ya ku hungata na kunene vanhu va swi rhandza ku bela bola. Na hi nga si nakona aswifundzeni xa Marakweni lomu ku beliwaka mitlangu ya Campeonato Distrital hi van'wanyana ku landziwa jornada lawumbirhi lani Nova Alianza a ti tshwixeleke Ndichi Football Club hi ntlhanu wa mabola ya ku pfumala yangulu. Agias Vermelha a luzile mahlweni ka ntlawa wa Mapulangu hi bola lin'we la ku pfumala yangulu. Kumaneka ntlawa wa Fenox wu tibele ntlawa wa Unia Sportiva de Mapulangu hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi lin'we. Kasi Pusulani hi loyi a ti tshwixeleke Furias Football Club hi khumi la mabola na lin'we ya ku yanguliwa hi lin'we. Kasi xiyimo xa xifundzankulu Maputo mitlangu ya mahlweni hi ku beliwa mitlangu ya futsal. Kambe na hi nge se nghena ka mitlangu ya futsal ku tivisa ntsena hi mihandzu ya mitlangu yi beliwaka xifundzeni xa Marakweni Marambora 2026. Ndichi Football Club a ringane na Brazil União Desportiva de Mapulango a ti tshwixela ntlawa wa Majamba hi ntlhanu wa mabola na lin'we ya ku pfumala yangulu. Kasi 29 December a luzile mahlweni ka Revoltados hi munhu wa mabola ya ku pfumala yangulu. Casablanca a yamukeli lava humelela mahlweni ka Pazman hi bola lin'we na ku pfumala yangulu. Mapulangu a ti beli ntlawa wa Mumemu hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi mambirhi. Ingelani a luzile mahlweni ka Madendeni hi bola lin'we la ku pfumala yangulu. A hi hlaya leswaku hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku beliwa mitlangu ya futsal. Kambe mitlangu leyi yi endliwa layani Pavidlao la Maxakene. Kambe ankama se wa hikama nakona na hi tshembisa leswaku ankatsakanyo wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri leyi hi ti kombisaka lani ugan'weni bya vhiki kumbe musumbulu kun'wana ni un'wana hi gemeta kola a ve hi ntsako wukulu muyingiseti wa ku rhandzeka ku va hi pangalatananile ku va u kuma nkatsakanyo ka nkama lowu na bela nkumbi hi lweyi amulelelaka na ya mahlweni hi ku muxuvelela wuyingiseti byinene. Ka milongoloko ya landzelaka ya Emiso Provincial de Maputo vhiki dzi taka hi ta tlhela hi va kun'we ka katsakanyo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Hale nhlikani.

akulo samuyingise diwa kurandzeka ithela ivana wana nyamuntla kana ngonoko nwana wa sati loko misaka ta manyela manene ya wa sati kuti hita ni kuti nyiketela kakwe kami ntiri hinkwayo a ilandzaka siku linwana linwana kusukela anjangwini ntirweni gerekeni bazar masimwini ni ka tindhawu tin'wani a kumeka ka ka tona tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka u fambeni ka nongonoko u hundzeke hi sengule ku bula hi tihanyi leswi hi nga swi endlaka a ku va hi vhikela vubihi leri xanisaka mahanyeleni ni mindyangwini ya hina nyamuntlha hi ta ya mahlweni hi ku humelelisa mhaka leyi na hi nga ta navela ku tiva leswi maxaka ma nga swi endlaka a ku va ma sivela mhaka leyi yi tlheliselaka ndzhaku mahanyela ya mindyangu na yi nga se nghena ka nhlokomhaka leyi yi vekiseke hi talosela hi vunanga lebyi bya Kapa Orla na abandlukana a kombela ku va ku helisiwa tihanyi mindyangwini ya hina.

0: Xalaveka hakunene ku va hi hlengela ka mhaka leyi ya ku helisa tihanyi mindyangwini ni mahanyeleni ya hina. Maxaka, vatswele, vanghano, mkereke, vatirhikulori, vayakitiko, hinkwerhu ha rhambiwa ku va hi hlengela ku heliseni ka vubihileli ni xanisaka vuton'wini la hina. Tanihi laha hi vuleka ha kona na ha sungula nongonoko wa hina, hi ta na hi kombisa tindlela ta ku vhikela ni ku helisa tihanyi mindyangwini. Lomu hi kumeke ntsatsiwa mamana Karmona de Kuk loko a bandleveka hinkwerhu mayelani laveko wa ku va hi helisa vubihileli. Ka nongonoko u hundzeke, murhambiwa wa hina a hi siyele ntsatsiyo wa ku va hi helisa tihanyi mindyangwini ya hina. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni ni nhlokomhaka leyi, na hi nga ta navela ku tiva leswi hi nga swi endlaka a ku va hi seketela ndyangu wo karhi wu hanyaka ndzeni ka tihanyi. Na hi nga ta tela marito, hi ta nyika nkama murhambiwa wa hina mamana Karmoza de Kuk a ku va veka ntsatsiyo wakwe mayelani leswi hi nga swi endlaka a ku va hi sivela tihanyi mindyangwini ya hina. Na hi sungula hi ku veka a xivutiso lexi.
1: Swa karhata hakakunene, kambe a ku va mhaka leyi nga humeleli emindyangwini ya hina. Hi nga ti vhikela hi ndlela muni? Maxaka, xitshungu hi ntalo xi nga pfunisa hi ndlela muni ku va hi helisa tihanyi mindyangwini ya hina?
2: Maxaka, ni nga hlayisa swi leswi. Loko mina wa ku hanya vutomi lebyi, ni famba ni kuma mana papayi a leswi a mukon'wana wa n'wina ni endlaka a swi ni nyoxisi. Mina ni tama ku buketeliwa, mina a xikoni lexi ni endlaka a nga ni dyondzisi leswi a swi lavisaka swiswone. Loko ni swona swa ku ni hoxile ka vukazi ni leswi o ni buketela, loko a vona swa ku loko a swi fika entirhweni a swakudya swi sewupa o ni bukutela, loko a vona a nga swi voni swa ku loko ni le kaya mina ni nga wansati ni tshamaka kaya, na pfukela ni aka mati, na pfukela ni hlantswa mpahla, ni tirhala mintini, ni endletela hinkwaswo leswi, ni lunghisa vatsongwana ni va yo xikola, ni sala mini ni sweka ni kwini na ni lunghisela a ndyangu wa hina. Loko a fika hela a ni tirhi nchumu, a ntirho wa la kaya i ntirho na wone wo hambana kusa a ni na muholo. Manjhe loko ni mi gweletela leswi o ni buketela o ni betetela, se mina ni nga mamano wa kona, se mina ni nga papayo wa kona, ni swi twa leswi a hlayaka a n'wana wa hina. Hi vitana mukon'wana hi ta khanela na yena, hi khanela na yena ku mukon'wana kasi nswini leswi ni leswi va va laya va va dyondzisa swa swinene, va nga endli leswaku ha famba wene a ndyangu hi toti a va tshame ni mukon'wana va kombisana a leswa swinene swa vutomi ra mamana leyi a kota ku khululeka, ra mamana leyi na yena a kota ku dala maopinyawu la ndyangwini, ra mamana leyi na yena loko a siya mpondi luwa a wu siyaka pa ku sala sweka a sala sweka na nyoxile. A ku na loyi wansati a swekaka na nyoxile na a vavisiwi nenge na a vavisiwi voko na a ni swilondza hi ku biwa na a ni swilondza ka nhloko ya yena hi ku biwa, a ta sweka brika a leyo okatini maji a nga ta sweka swinene. Entawu a vatsweli vezu tinki va hitwa va khanela ni mukon'wana. A mukon'wana lweyi loko a nga cinci a mfumo wa hi pfuna, a mfumo wa hi pfuna. Ku ni lweyi va nga le kaya Centro de Atendimento Integrado va ku la u nga va kuma va assistente social, u nga va kuma va dokodela, u nga va kuma va divogado, u nga va kuma lava va Ministério da Saúde, u tlhela u kuma ni lava va Ministério da Justiça va kona lava va nga ta hi pfuna hini va ku hanya vutomi leyi. U fika laha ka assistente social u mu gwena mina ni xanisiwa leswi leswi, a ta ku heketela ka lava va kolega va kona prara vana va va ta kota ku va ku pfuna. A mfumo wa hi pfuna, a vavasati lava va xanisekaka leti hi leswi tinki va famba va juletela va tshika swa ku loko a n'wanuna lweyi a khomiwa hikusa amubile hikusa amuhisile hikusa amubarhetile hikusa amukhalile vaya va ku a mutsikane kusa loko a nga le kona la kaya a ndyangu hi ndyangu tenke a swi twa na nindi wa nuna swa ku swa vava a ku tshama a jele kusa ni vavisi a nsati wa mina tenke a swi twa yena swa ku a leswi ni va ni bekelaka la hi swa ku ni yo ba nsati wa mina ni yo khava nsati wa mina ni yo dlaya nsati wa mina a hi ni vamaxaka vavanuna lweyi a hi tsikeni swa ku hi tsutsuma hi ya mugwela swa ku famba susa nuna nuna wa wena a yo bazama a wu swi voni swa ku yo bazama u tsutsuma wena wa nsati wa susa ma a vanhu lava va nga ri famba va mi susa a yi voni va vavisiwaka a yi voni va biwaka a yi voni va zuketeliwaka a yi voni vo ka va nga etleli hikusa wena wa nsati u tshama hi ku xaniseka swi le ku wena ka hinkwaswo leswi tenke u ve ni mbilu ya ku mina ni disididu na murhandza le wa nuna ra cinca le wa nuna tenke ni endla swa ku kaya ni ya mumangalela loko ni nga swi koti ka vapadrini ni nga swi koti ka vatswele ni nga swi koti ka chef de quartierao ni nga swi koti ka leader communitari ni nga swi koti ka murhangeli wa yini ni ya mina se de atendimento integrado u ta va kumeteta va ta mi teka le wa papayi va n'wi laya a ku laya ka vona loko ni nchumu xa ku a bekiwa jela a ta ya bekiwa kolaya va n'wi laya kolaya i ku n'wi dyondzisa leswo vo n'wi dyondzisa a vo vomukaxtiga va n'wi dyondzisa entan e preciso ni vavasati hi tiva a minawu ya hina leswi hi fanelaka ku endla loko hi hanyisaka vutomi leli
0: i nkomu swinene mama kambe na hi nga segemeta ka wansati lweyi hi nkarhi lowu a yingisaka nongonoko wa hina kambe na a xaniseka hikwalaho ka tihanyi a nga endla yini a nga swi kota ku va huma ka mhaka leyi
1: hi swona hi swona hi swona khani mambu ina a nga swi kota a nga swi kota ku huma a nga swi kota a ku huma ka nkarhi wun'wani hi swi byele leswaku a mfumo wa hi pfuna a mfumo wa hi pfuna a fambe a lavetela Centro de Atendimento Integrado a ta va kuma lava va pfunaka a laveteli a ta va pfuna para mundzuku a tiva loyi wanuna a tiva swa ku loyi wansati kasi a ni lwa ku mi fikelela a jesu a wanuna wa mi byela wansati ku ta endla yini u ta mangala ka mani va endleka wanuna ku byela mesa ku u ta mangala ka mani se wansati wena u nga wansati ku chava ina odo wa mangala wa hundzela ni kombela ku mi dyondzisa a nuna wa mina a ku hanya vutomi lalinene ni wansati na fa kutsongo kutsongo a wansati wa ku buketeliwa a wansati wa ku biwa o fa kutsongo kutsongo a wansati lweyi a hanyaka vutomi leli a ni twaka nkama wo swoswi a sekeleki swoswi a ya lavetela ka ku a ku kuma va n'wi yingiseka va va ta kota ku dyondzisa nuna wa kona a mahanyelo ya manene loko u fambile kwahalano kumbe hi chef de quartierao kumbe mani kumbe maxaka kumbe mani u nga swi kumi u nga swi koti ku a ku resolvhera a mhaka leyi famba hambi hi xikwadra kusuhi ni kaya a wu wa mi veka jele a wu wa mi mangalela a wu wa kombela swa ku va ku pfuna ka leswi a va ta kota ku pfuna a nuna wa wena ra a ta huma ka pongo leyi a ku veka nuna wa wena ka kadeya kumbe ka sela a hi swa ku vo mu hlupha vo mu komba swa ku u za u bala wansati hi ku bale wansati lweyi hi ku mu bukutela hi ku mu khavetela hi ku mu endla swa wena swo kaka swi nga endleka mfumo a wu pfumeli entawu a resultat hi leri
3: hoku kuna para uta swivona swako a hi swoni leswi u endlaka porque ni vavasati ni moda ku a ta famba la va ta mu xambokara va ta mu yene ke a xambokere aka wena ah va ta ku ni a ta tshama doxdia a nga di doxdia wena ke loko u biwa u pfimba akara u tshama na ngoya wena yi nyoxisi u nga di la mutini nene ti nga switwa swa ku i kasi loko lintce leswi ka lweyi wansati leswi va endliki na mina namuntlha leswi i kasi hi leswi swi humelelaka loko yena a nga nyiki mbindzu lo wa responsabilidad ya ku a switwa swa ku leswi a hi swone 100% a ta ku hi swone swa swinene wansati sekeleka wa lavetela lava va nga ta mi dyondzisa a ku ya ka munhu wa munene sekeleka wansati kusa wena u nile sima wena u tswaliwe hi mamana na papayi u nile sima sekeleka wansati nga famba u lava ndlela yinene ka u nga xanisiwi vasati vanyingi va fetelela emindyangwini hikusa a va kumanga lweyi va ku n'wi byela swa ku a leswi hi swona famba endla swa wu karhi a hi pumbeni hi feliwa hi vavasati emindyangwini hikusa vavanuna va hi respectari a hi pumbeni hi vona vavasati va ku limala hikusa va limalisiwe hi vavanuna a hi pumbeni a ku a wansati a nga yi xikole hikusa n'wanuna wa mutsimba a hi pumbeni swa ku a wansati a nga tirhi hikusa n'wanuna wa mutsimba a hi pumbeni swa ku a wansati a nga ti hi xilangi hi xilungu va nga timtrikitari hikusa n'wanuna wa mutsimba a wansati a ni lisima loko a yi nge le wansati hi nchumu yinyingi a yi nga ta famba a hi lomi swa Mozambique atikweni hinkwalo matikweni mambeni a wansati a ni lisima a wansati xikwembu lo misaveni a hi tsikini ku hi rila hinkwawo masiku u pfuka wo rila u ekela wo rila loko wa bazara swa swikhofana wo rila hikusa a wu etlele kusa na wanuna a ta maku ku bukutela a vavasati tinyimba ti humesiwaka hi ku buketeliwa a fika xipitali ku 9 months maxan'wana nga humi na leswa swinene ku sa ka mangani ni va buketeriwa hi nuna a vavasati loko a nga tswali la kaya va leswaku a hi nchumu a buketeliwa a xiviza hi yena nkoka a nga tswali e wa nuna a hi pumbeni hinkwaswo leswi sekeleka wansati sekeleka u ta swi vona swa ku na wena u muni wa munene hi ka kunene
0: a hi pumbeni swilo swo biha a ku va hi ni mahanyelo manene mindyangwini ya hina marito hi siyeliweke hi mamana Karmoza Dikuku na atsatsiya a ku va mitini ya hina kuli ni mabulu ni ntwanano. Mabulu ni ntwanano hi swona swi vumbaka mahanyelo manene mindyangwini. Wansati, pfuka u lwela timfanelo ta wena ndzeni ka nawu ni mahanyelo manene a ku va u kota ku tlakusa ni ku hluvukisa ndyangu.

vaka hina nyamuntlha swa ringana hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko wa hina u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi tshembisa ku hetelela mabulo ya hina na mamana Karmoza Dikuku a ku va a hi siyela ntsatsiyo wa mahanyelo manene ni ku va hi helisa tihanyi mindyangwini ya hina na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga laha ni ta makwakwa loko a ku wansati i xiluva hikolaho xi fanele ku hlayisiwa hi laha swi lavekaka ha kona a ku va xi nga buni xiluva xa hina.

Salsiwa Monica Novel Alulam Sega tlela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Elvis Makaya ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

0: Ite amkela mwingi sete aleni wakuzanga hoi hoi. Hoi hoi, alo Sela. Mwingi sete angulos.
1: Ona na Francis.
0: Alô? Ao Pelene, ao Pelene.
2: Eu já lhe mandei cá Congolote.
0: Oh, cá Congolote.
2: E na Balibó?
0: Minjani.
2: E quando está chegando em Congo, Balibó?
0: E na?
2: E.
0: Atlangela está na Amaka e Judá, Dumba Uikumi.
2: Ah, nem comi de Balibó. Asijua de baro vishini simango vishine ne kambi kankarilu uchi makalaka si chuka si kina mangu
0: Sae koka nindas
2: Wagu lapusha huku fanila kaka wela Mbugi ili wela wala fana kuchavala famba wea mjua enta wakule wea kako
0: Hewe
2: Tinta kakwini bugana kakuya wagu ee aishi kiwi nalesu famba
0: Hey.
2: Chava wunda wakula manyamuta ngali wanchumu.
0: Ngali wanchumu man.
2: Michumu waku bea bali bambu yenze kakati kula hina li.
0: Niso.
2: Mwaka ni kapuke kama tiku mamuwa epo kisawa tiku wani yaka ni kasiki mazimuka hina hei asupe iko na kasikosa.
0: Ya.
2: Na itaku ina hibyo nasora bali bambu kube nga tuka ilikota kusura makali. Misu pakao si joa. Kanimamu.
0: Mpe.
2: Nikensili bali bambu tiru unene.
0: Itangelili so. 82843480 ikuva usindzisa uhi fonela leswaku ke hitako ta kuva hitwa amazviti yako mavonela yako wene uli wa bekela alisima azvidohati uva bekela hiloko utava uyenjai chini leswi uyenjaka swone leswi swibikaka kuva kunene u bekela lisima azvidohati ikusake na wene munzuku xihlahla xa tolo xihla swoso dita kutlasela siku dza kuvuwa guga kasike mine zvinoko guga nakula nilevanwini a hanti wene utaka guga zvoko vanwa muyeshe kumbe zvita hinchisa kuna zviti mwingiseti hakulosa hoyo hoyo Loko ufona ke wale kwezu kumeka kuni shuma moya kuva uta kota kuva ukumeka ha hombe haleni mazviti yaku matatwa kala ha hombe. Quinze horas na 31 minutos, hoi hoi. Hoi hoi.
3: Nicole.
0: Ina mani.
3: Albert Simbini kuplana kani skaza Abraham.
0: Albert Simbini kapula. Ina katata maka yezu utava wii kumile. Oh, apse mukile. Hoi hoi.
4: Hoi. Ishita ni bombo.
0: Ishita nata.
4: Kweka uli bombo. Safana.
0: Eh, ina katata. Ina katata. Ya.
4: Nataka utaona mabadiliko.
0: Mm.
4: Manje na sio hata ndio kidogo. ene kule xitora kuti a xitora imfumo nga humelela wa kwa madala ko he kwa kondo ba wena ya tele ndo ka gaza ke ya ku ni ba ku famba ka nda ba wena ka gaza ane unga ya ka ya ni a tele pa pa wa ko de
5: I'm going to go to the house.
0: It's 15:33 kunene beka mavonela yako hoyohoy
6: mavonela yako
0: hoyohoyo e pelsana ma
6: ani kumina ama tshamela manyingi pele ku xiwana xijohati xikhugeka hikwala ka ku wa loya ora kwa nga nyiki tinjombo manje a munhu a nga ku kulisa ku ze ku ta kuma debt leyi a yi kulu zo tswala vatukulu a tika ku ku dlaya a tika ku ku dlaya na wa hi mutsongo u nga mu vika madispese leswi xa u nga kula xa u tiendlela ka xa wena nayena a rindzelaka ku a pfuniwa xa hi kona loya kwala ku a tinjombo leti yena loko a noxe hikuvani a ku vona u kuma tinjombo u tila para ku yeni a ta kota ku veni a hlayiseka maxaya namuntlha u ya ku yena ku pfalela ku tinjombo a nyoxa yena ku vona na ku hlupheka impelampelampela
0: tranquilo 15:34 8284-3480 sentri isso com o Rifonela roi roi
7: Yo
0: lobo. Na tata.
7: Eh, isso tá, lobo.
0: Esse cansa na mãe?
7: Eu dormi só de hoje, mulher.
0: Minjani shule.
7: Tá na manhã.
0: Isso.
7: Ani ka se lobo.
0: Já
7: no ninguém na baque. Avani. Avasi tiro tuni padua. Avastive ku si hlayisa
0: hiso
7: va rivala leswaku hambi xikwembu va xi lava kambe va xi lava va xi pfumala kuva xikolo laya ka dyuhati va fanele ku va va hlayisa dyuhati ku dyuhati hi xona xi nga ni tindlela hinkwato ta ku hirhela wa vona rivoko siku lin'wanyani ni khe ni hleka loko ni vona jali n'wanyani va ni rhuma ku seka a nhloko ya mbuti ni seka nhloko ni bawulela ni gama leyi seka nhloko leyi a li peta a botini ni timhondzo ta kona ni tshivelela a nhloko yi wupfa loko se tindota ti lava nhloko yi ni wupfile mazeni timhondzo hinkwai swotoko swi endliwa hihi loko ku yala a ku tshundzekela lomukungani swidyuhati ku va swi va dyondzisa swi komba ndlela
0: ya
7: va tshika va fambela kule le laha ku va nga ri kona a vadyuhati a va ku tshundzekeli ku va va ta kuma mahanyelo manene se va lahlekeriwa ngopfu hi mhaka yoleyo leswi u va vonaka oyencekana vafana va sosi ngopfungopfu lava kusukela ka vanovhenta lava ku taleni anata a va lunghanga ya va yingisi va tiva ndleve yin'we kwala vonaka ku a va lavi ku twa swa nkulu wa munhu va le ultrapassado va nga kuma xilungu lexo
8: ewe
7: a vona va lahlekeliwa ngopfu mhaka yeleyo ni vona kambe loko va swi twa a va fanela ku ve va cinca
8: impela
7: ya porque loko se swi dohaki leswi ta hela leswi va ta lahlekeriwa swinene
8: ta sala ntiyiso
7: swi ta tlula mpimo ku ta va ta kumana ni wa ku wa vutisa yena swa vukasi leswi swi yetisiwa ku yini
8: impela
7: hi mhaka kona lemombo leyi
8: hi tlangelile swona
7: kalimombo lemombo u tirha kwati loko yi dlaya u ta rungulela kaya
8: inkomu
7: mambo ni rungulela langa kwalano na makwapa
8: inkomu
7: Antimano.
0: 15:38, 82 84 30 4 80.
8: Hoi. Hoi.
9: Alberto Stiva Matola Gê.
8: Alberto Stiva Matola Gê, Minjani.
9: Ah, Cozulila, e a temperatura aí na Jalis?
8: Amper.
9: Kambe loko ni nghena makene ni nga hlaswaku ha va khalabye kampela a ku zula va ku kumi i vanene loko va tshike va ya kuma nyato ba ximeti lebya hina lebyi
8: ewe
9: ma loko za va byi nantswa swi kimisiwa khayitaila kaya la
8: impela
9: kambe wo mahanyela wolawo ma bizile
8: hi swo
9: a hi fanele ku hi va hlayisa hikuva hi endla swilo leswi hi tshama ku lo mitini ya vo lowu hayi mhaka ni ndla ka hlaya ni papa
8: ya hi ta ku yini tata heyi ya swa bindzu
9: ya yimayima hi khensile
8: hoi
10: a xi ta ni ta ta ni na Natalia ni ri ku luvona
8: minjhani Ai, como é a homem?
10: Anongolobolo wa a ya ha ni ku ka tier 3 komba na hina hala pazimera ka maroba
8: eh
10: amaga ya ga bule yo hi manzimani hi ka ndawu ya yimo hina va madhani
8: ya
10: eh na ku navela programa leti na dona ni tekeja hi ta bule hi maga leti nga mtobula ku yona ni li ku hala hinkwerhu a hi
8: hewe
10: ya a hi kete ko pa mun'wana ni mun'wana loyi a nga ni mati tier 3 ya va
0: 3 ka outubro aya hanye aya
10: ai fanela ni kombela ku aya kumeka a Palmera a kaya ka tata na Marom
8: ya
10: si hinkwavo vanhu va rhandziwa ku va vona ku tanyamuta i bulete hina va madala kambe ku nda na vo va heta ndzhaku ni tangi ka ndzhaku se a hela ku va heta dyondzisana kona ku swin'wana ta ra lunge swi buli ma yiku se hi hlangane hinkwerhu ra hi ta bula hi va hi dyondzisana a va mundzuku hina a mahanyeli manene o bona ku tsaka tsera hi bona hi teka masaka rendele ka leswi tole xinwe xinwe u fika ka xitolo lexi va ku nyika pawu u ya ka xin'wana va ya ku nyika pawu u tlhela xin'wana ey u zo tata saka la mapawu hi yona ku woma madala n'wambu ya n'wana ka un'wana nkama i ku va u nga tivekiselanga la mundzuku la wena ka un'wana nkama i ku va a vana u va cukumetile kambe ka un'wana nkama swa endleka vana va ku cukumeta kuswana rango va tshukumeka
8: impela
10: kuswana leso ya unga ku he mina xikombo xa wena yini xikombo xa mina manje xikombo xa mina xi hlayisanga na le mutsongo ya isi nyingi swa ku a hi ta bula hi swona tamila andzuki leswi dia 3 ka utuba
8: impela
10: na mina madala hi lu ni vulavula ku nawe ndi vanhu ndi kona nge kucetile vanhu ka hi fambeni se ni sala ndzhaku ndi vanhu mahini
0: ha loko muna hakela xitimela na mina famba
10: Eka famba hi mova xitimela pa xitimela nke xivina Eya, xitimela ta kona ka yitetu na marombe Dai na hi ndlela xo kakeswa
0: Impe
10: Kani mambu a hi bye bye
0: Hi tlange lili swo
10: Ok, zi mina bye bye
0: 15:42, 82 84 34 80 Mi tijuezo kuni nemu ta kuma magdema ta musi Hoi
11: Oh, depend that I person a man. Come a walk. Inaka, Minjani.
12: Oh, Nigel Tanago. Mhm.
11: Tatu true, Shaman.
12: Tatu true, Sarovazo, Buyana, Devas, Tatago, but it's a.
11: Avana afamba hi movha lowa manjini. Hoy hoy.
13: Oh, sivi le pai.
11: Na, ina mani.
13: Alberto manyo ku lu, kita nda sentiva.
11: Antanga papa. Antanga tatana.
13: Ha, umadala zana
11: we. Oh. Itangelele so.
13: Ke siria, ke sai sama madara.
11: Nko. Nko.
13: Yeah. Makola.
11: Ahe. 15 horas na 45 minutos, vale coisa, só cala singa hele, sa hlola. Ha, ya mukela muingi sete haleno, lweya refonela ka 0284 34 80 lesako ahibzela ta kokwana. Ha. Ehe. Hoy hoy. Oh, the pele ku nene he persona man.
14: Persona na aliso as nona ngiya.
11: As nona ngila kunjani?
14: Mhm. As nona kela ku zule papa.
11: Mhm.
14: Tangana makene.
11: Eso.
14: Ale ancela ka ku janga na xihlonipho.
11: Mhm.
14: Ele ya ku izanda akuvona ama telefone. Hi vona swa ma TikTok então loko vatsongwana va hi vona va hi hlayile nchumu va hi nyiki alisima ku ri ku wena loko ku hlayile a le kahle swiyile hi mhaka munhu u mu byela leswaku ku yila i ncini ngopfungopfu lava ku sukela ka midojimila ni ehaleni aha papa
11: ma vala pena
14: a swivulavuli a xikoxana xijuleki loko o za munhu a gugile a ni ma problema wa loya wa haha wa endla hinkwaswo ma hinkwantiini hi dirisiwa hi vo vamamani lavayani va papayi lava va hetela va kontakela switori swihitana hi hlekelela va endla leswaku hina hi tshivela tihunyi hi tshama u nga na matilovizora hi ngisa hi rata hi swi tota ku loyi mani no iman waku zosi tivale zokusawa loya ya ina vela shaku loko vasi ingi feta vateka tinzeve vela vateka laya taku vela kasi inti isle aku vamama ne vapapa itengi vashoni zokusawa vatele vezu lalaya
8: itlangelile mama itlangelile
14: ya ndlela leyo aku ya a xikwinikwini hala heyi ni vambanyana hi tasala hikusa hi na ma-contact siku lebyi hi ngaka mama na Virgin ku tekiwa ma-contacto leswaku hi ta nghena ka WhatsApp hi ta tiva mafambelo swaku hi fambisa ku yini ku ri ka hi ta kumana ndhawu yin'we junda ra hi fambini swin'we hi nga ta fikile kusa hi na ma-contacto ma ya lava va yaka
8: amhaka ya kona yi ta tiva hi langa a wa swi twa futhi a ta swi lulamisa
14: balanga kutani ni ni mali ya swikipa mukuu alisi wa xinonangila na a na machonisi leswaku ni tinyiketisa ku hina ni swi tivi
8: ya langa wa swi twa langa hi ye chef wa kona wa swi kuma
14: inkoa
8: swi lulamisa impela tata 15 horas na 48 minutos. Dupeli.
15: Dupeli,
8: tata.
15: Ah, não conhece. Meu lugar de business é na minha vanha. Ah, já a gente nasceu de suco e a gente nasceu em qual?
8: Já.
15: Só que a gente usa o mandele na vez com brasa de molho, o sujeito, o cala, o batido. O bandido malé me manda caldão com a moco. Caldão.
8: Impede. Ya. Hi tolovela ku twa swaku ha hi kume xikoxana emuganga wa ukazi kazi kazi a hi ko ku loya ha xi famba xi dyaku dambu ya ngwana phela a munhu hikuva a tshama a pimisa ku da pimisa vana lava va mu hewulaka va mu hlekulaka va mu tshika a nghondo ya swela a nghondo yi kala yi nga ha pimisi munhu lweyi a bindzisi nhloko hi ku byala hi ku pimisa swilo swinyinge swa ku hundla wena futhi kutani leswi loko u mu kuma ku a ni wo makhondlelo ma buyisa ha yena ma nga buya hi kwihi lomu hi tshamaka kona lomu hi tshama tintlhaveni lomu faku ni mavuti ku ni masengana kutani hi ta tlhasa hi hlongola masengana hi hlongola mavuti hi ya ka tiyindlu ma tshama lomu a timpaleni lo kutani leswi hi daka mpunga hi daka swa mazambana hi daka matandza ma ku yini makhondlo ma vhumbuluka ma huma ma nghena lomu tindlwini ma tidela leswi hi wisetelaka lomu ndlwini ma kuluka ma gama lahaya hi ku he makhondlo ya va loyi wena masengana lawa hi nga nawu lomu kusa ma tshama asileni inaka kutani a kokwana wakho a ta ndzuluka a hamba khondlo leswi a ku loya vakitheni kasi hi ya khongela swa ku yini lomu hi yaka hi ya khongela kona a noyi lweyi namuhla u nge waloye mundzuku hi wena thonka ringana xa ku kala xi nga heli xa hlola ti dzunise hi xiwudiki amisaveni ka gazata
16: amisaveni kunsimo misava le

Mahungu ya xifundzankulu Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a tlhamuxela leswi swaku varhangeli va tinkereke to hambanahambana ni makholo ya xisurumana ma ni lisima likulukumba ngopfu swinene hikuva hi vona va hlengelaka ku vumbeni ka tindlela ti nga tirhisiwaka ku va ku hluvukisiwa swiyenge swo hambanahambana swa ta xuma hi ku kongoma nhluvuko wa tiko. Daniel Chapo a tlhamuxela leswi swaku a nge hambani ni varhangeli va tinkereke hikuva hi vona va dyondzisaka vanhu ka miganga ya ku hambanahambana na mfumo wa ha le kule na vona. Murhangeli wa tiko a vula nakona leswaku vana va tiko a va fanele a ku twisisa kumbe ku hlengela ka timhaka to hambana leti ti nga byalaka timpfilumpfilu hambi hi ku twisisa a vahohloti lava va nga tshukaka va vala swa ku karhi ku fana ni lava va yaka mahlweni hi ku byala nxanisa xifundzankulu Cabo Delgado leswo ngopfungopfu ka lavantshwa. Daniel Chapo a vulavula muvhulu lowu ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune ya varhangeli va tinkereke leyi yi landziweke a xifundzankulu Maputo hi ku kongoma a ku va ku byaliwa a nawu wuntshwa lowu tanihi ku vula ka murhangeli wa tiko u faneleke a ku va wu byaliwa hi ku kongoma mafambisele manene ya mintirho ya tinkereke ku fambeni ka mimpfhuka hi kongomaku ka yona. Holobye wa ndzawulo ya hanyalaka ta matirhelo ya mfumo a tsatsiya a varhangeli va swifundzankulu ku va va ya mahlweni hi ku landza mintirho ya vona ni ku veneni va yi basisa hi ku kongoma a ku veneni mi landziwa hi tindlela leti tinene. Innocence Impisa a twisisa leswi swaku varhangeli lava va fanele ku veneni va landza mintirho ya vona hi ku xixima a leswi swi laviwaka hi xitshungu ku va swi kota a ku famba hi tindlela tinene hi ku kongoma a ku va mintirho yoleyo mi kota a ku fikisiwa hi tindlela tinene ka xitshungu. Murhangeli loyi a vulavula muvhulo lowu a lokalidade na le makaneta xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo ku fambeni ka mintirho mi landziweke hikwalaho ka nhlengeletano leyi nga karhi yi landziwa hi varhangeli va swihubyana swa mfumo ni vapfuniseli va mfumo ka swiyenge swo hambanahambana. Hi marito man'wana murhangeli loyi a tlhamuxela leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku veneni u lavelela mintirho mi landziwaka hi xiyimo xa mfumo ni swiyenge swin'wana hi ku kongoma a ku va mintirho yoleyo mi kota ku kuma a humelelo. Nkosikazi ya murhangeli wa tiko Mamana Geta Chapo namuntlha a nyikele leswaku Jan Mafralda a infantari ya ka matsolo xifundzankulu Maputo. Mahungu ma vula leswaku ku fambeni eka siku la namuntlha infantari ya doropa la ka matsolo yi amukele a nkosikazi ya murhangeli wa tiko lowu ma nyikeleke swo hambanahambana ni nkongometo wa ku venana a ya pfuxela vatsongwana hambi hi ku ya tiva leswi nga karhi swi landziwa hi ku kongoma ku hlayisa vatsongwana lava. Ku fambeni ka mintirho leyi murhangeli wa infantario a tlhamuxele leswaku va yamukelele sasenta hinkwatro wa vatsongwana va sukelaka infantario ya doropa la ka Maputo tanihileswi infantario liya yi kumeke a ku va yi hlangana ni ndzilo wa mududumela hi mudlevela wa vhiki lowu hundzeke ka swona a kombise ku khensa.

0: ka lava va tshunelaka ku veneni va pfuxela mintirho ya infantario hambi hi ku veneni va seketela hi switirho swo hambanahambana. Na ku endleka leswi, masukelaka tikweni la Afrika-Dzonga ma vula leswaku murhangeri wa tiko leri ya Cyril Ramaphosa a tlhamuxela leswaku se a kombelele ka mintamu ya vusirheleri bya tiko ku veneni mi endla hinkwaswo na mi tlakuxa emintirho ya ku helisa timhaka ta vudyambana.
1: Mulubuzana Cyril Ramaphosa a vule marito lawa nkarhini a vulavula hi ku dlawa ka 20 ya vanhu 52 loku vonekeke ku heleni ka vhiki ka swifundzankulu swa Gauteng na Kapa Occidental. Hi mugqivela ni hosiku, 5 wa vanhu vanharhu hi lava dumeleke muntu wo karhi wo xerisa mabyalwa lana ma tirhiseke swibamu swa muxaka wa Akaba 46 ku dlaya 10 la vanhu 52 ni ku limata van'wana va 15. Swigevenga leswiyani swa ha wutlile mafone na mbe ku hisa mimovha mimbirhi. Ekasi ampunzini wa santo ya tolo a bayo ra le lwandle a xifundzankulu xa Kapa Occidental ku dlawele 10 la vanhu lava le karhi va tihungatela eka vudumelo lebyo ka ha limalele 10 la vanhu na un'we. Hi kola ka timhaka leti, murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga a kombisi ku sola mayelana ni vugevenga lebyi lana dumbiseke leswaku mintamu ya vuphorisa ni mintamu ya vusirheleri mi fanele ku tirha mi nga yimi a ku herisa a vugevenga lebyi.
0: Hi gava ku mi kombisa mahungu hi ku vula leswaku swimambana swa tiko hi masubivhinti se swi kumeka ka mintirho ya CAN 2028 ndzhaku ka ku veneni swi biwile hi ntlawa wa tiko la Afrika-Dzonga ku fambeni ka madyambu ya tolo. Timamba tita bela mundzuku a Stade National du Zimpeto ka mintirho leyi Radio Mosambiki a nga ta va a le ka yona hi ku kongoma ku nyika manyawu ka xitshungu. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya madyambu ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mosambiki. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

Xikulalansimbi ni hange hey mihloti ya vaveleki ya yila a yi pfumeleriwi ku va yi thona hansi yo thona hi ku masiku lava bava hi swoswo o ta ka lowu nga yi thonisi wena mbeleke u ta thonisa mani ku loko u swi vona swa ku hi phela xilumi andzeni xilumani laha handle hi xoxe u fanela ku keta u va u yi thona mihloti hambiloko swi nga laveki na dzasa ziyara jina dzano ve minuto wafakaza marito lawa ku yimbeke berama na shikulele nsimbini Pedro Chau na enawo akwangasa lenzaku akumita guga na mwina vananga.

sala la ku kombisa malwandla kuve va fambile lava nga fanela ku ma vona malwandla lava hi sala ku xava eminkaxa leyi ya ku phatima kuve va veleka ha va hlayisanga na va hahanya a va swi vonanga hi voce a pfumala ni mati manene ya ku phuza lava kokwana a pfumala ni mati manene kumbe hambi mali nene ya ku xava a fole kokwana kambe loko se a file hi ya hi ya xava minkaxa leyi ya ku dula ya ku ni loko u ku hi ho ti vona laya u komba tiko swa ku ha hina hi kahle ku ve munhu loyi a ze a famba hikoko ku kala ku hlayisiwa hi swaku kumbe va mo fika masiku xirilo xirilo a hi hlayiseni vakhalabyi va hina swo

0: Mahungu ya xifundzankulu Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo wa tlhamuxela leswi swaku varangeli va tinkereke to hambanahambana ni makholo ya xisurumana ma ni lisima likulukumba ngopfu swinene hikuva hi vona va hlengelaka ku vumbeni ka tindlela ti nga tirhisiwaka ku va ku hluvukisiwa swiyenge swo hambanahambana swa ta xuma hi ku kongoma nhluvuko wa tiko. Daniel Chapo wa tlhamuxela leswi swaku a nge hambani ni varhangeli va tinkereke hikuva hi vona va dyondzisaka vanhu ka miganga ya ku hambanahambana na mfumo wa ha le kule na vona. Murhangeli wa tiko a vula nakona leswaku vana va tiko a va fanele a ku twisisa kumbe ku hlengela ka timhaka to hambana leti ti nga byalaka timpfilumpfilu hambi hi ku twisisa a vahohloti lava va nga tshukaka va vala swa ku karhi ku fana ni lava vayaka mahlweni hi ku byala nxanisa xifundzankulu Cabo Delgado leswo ngopfungopfu ka lavantshwa. Daniel Chapo a vulavula muvhulu lowu ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune ya varhangeli va tinkereke leyi yi landziweke a xifundzankulu Maputo hi ku kongoma a ku va ku byaliwa a nawu wuntshwa lowu tanihi ku vula ka murhangeli wa tiko u faneleke a ku va wu byaliwa hi ku kongoma mafambisele manene ya mintirho ya tinkereke ku fambeni ka mimpfhuka hi kongomaku ka yona. Holobye wa ndzawulo ya hanyalaka ta matirhele ya mfumo a tsatsiya a varhangeli va swifundzankulu ku va va ya mahlweni hi ku landza mintirho ya vona ni ku veneni va yi basisa hi ku kongoma a ku veneni mi landziwa hi tindlela leti tinene. Innocence Impisa a twisisa leswi swaku varhangeli lava va fanele ku veneni va landza mintirho ya vona hi ku xixima a leswi swi laviwaka hi xitshungu ku va swi kota a ku famba hi tindlela tinene hi ku kongoma a ku va mintirho yoleyo mi kota a ku fikisiwa hi tindlela tinene ka xitshungu. Murhangeli loyi a vulavula muvhulo lowu a lokalidade na le makaneta xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo ku fambeni ka mintirho mi landziweke hikwalaho ka nhlengeletano leyi nga karhi yi landziwa hi varhangeli va swihubyana swa mfumo ni vapfuniseli va mfumo ka swiyenge swo hambanahambana. Hi marito man'wana murhangeli loyi a tlhamuxela leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku veneni u lavelela mintirho mi landziwaka hi xiyimo xa mfumo ni swiyenge swin'wana hi ku kongoma a ku va mintirho yoleyo mi kota ku kuma a humelelo. Nkosikazi ya murhangeli wa tiko Mamana Geta Chapo namuntlha a nyikele leswaku Jane Mafralda a infantari ya ka matsolo xifundzankulu Maputo. Mahungu ma vula leswaku ku fambeni eka siku la namuntlha infantari ya doropa la ka matsolo yi amukele a nkosikazi ya murhangeli wa tiko lowu ma nyikeleke swo hambanahambana ni nkongometo wa ku venana a ya pfuxela vatsongwana hambi hi ku ya tiva leswi nga karhi swi landziwa hi ku kongoma ku hlayisa vatsongwana lava. Ku fambeni ka mintirho leyi murhangeli wa infantari a tlhamuxele leswaku va yamukelele sasenta hikwatru wa vatsongwana va sukelaka infantari ya doropa la ka Maputo tanihileswi infantari liya yi kumeke a ku va yi hlangana ni ndzilo wa mududu mela hi mudlivela wa vhiki li hundzeke. Ka swona a kombise ku khensa ka lava va tshunelaka ku veneni va pfuxela mintirho ya infantario hambi hi ku veneni va seketela hi switirho swo hambanahambana. Na ku endleka leswi ma sukelaka tikweni la Afrika-Dzonga ma vula leswaku murhangeli wa tiko leliya Cyril Ramaphosa a tlhamuxela leswaku se a kombelele ka mintamu ya vusirheleri bya tiko ku veneni mi endla hinkwaswo na mi tlakuxa a mintirho ya ku helisa timhaka ta vudyambana.
1: Mulubuzana Cyril Ramaphosa a vule marito lawa nkarhini a vulavula hi ku dlawa ka 20 ya vanhu na 52 loku vonekeke ku heleni ka vhiki ka swifundzankulu swa Gauteng na Cabo Occidental. Hi mugqivela ni husiku 5 wa vanhu na vanharhu hi lava dumeleke muntu wo karhi wo xavisa mabyala lana ma tirhiseke swibamu swa muxaka wa Akaba 46 ku dlaya 10 la vanhu na 52 ni ku limata van'wana va 15. Swigevenga leswiyani swa ha wutlile mafone nambe ku hisa a mimovha mimbirhi. Ekasi ampunzini wa santo ya tolo a bayo ra le lwandle a xifundzankulu xa Cabo Occidental ku dlawile 10 la vanhu lava le karhi va tihungatela eka vudumelelebyo

0: Limalele khum lavanhu na un'we hikwalaho ka timhaka leti murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga a kombisi ku sola mayelana ni vugevenga lebyi lana dumbiseke leswaku mintamu ya vuphorisa ni mintamu ya vusirheleri mi fanele ku tirha mi nga yimi a ku herisa a vugevenga lebyi.
1: Hi gava ku mi kombisa mahungu hi ku vula leswaku swimambana swa tiko hi masubi 20 se swi kumeka ka mintirho ya CAN 2028 ndzhaku ka ku veneni swibiwile hi ntlawa wa tiko la Afrika-Dzonga ku fambeni ka madyambu ya tolo. Timamba ti ta bela mundzuku a Estado Nacional do Zimpeto ka mintirho leyi Radio Mosambiki a nga ta va a le ka yona hi ku kongoma ku nyika manyawu ka xitshungu. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya madyambu ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mosambiki. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto liphelile.

0: bola no mbelo wa vakla shumatsi loyi akhaluteke xikarhi ka kampo akhaluta mbelo wa ku sungula akhaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsendzi ka kampo wasata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Mana, nyamutela mgangeni kuni vanhu vanyingi.
1: Intiniso, wa mbona Paulo hi Riyana, awabuya.
2: Eh, mbona va makwezu, utsama muswitwa vakhanela hi menchelo la mantswa ya ku tivikela ka Gaive.
0: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
2: Aka xibedlela vakhanela hi Len, amaendlela la mantswa ya ku tivikelela ka Gaive, mavikelelaka eka ti hweti ta ntlhanu na yinwe.
1: Leni, inchini xolesho.
2: Leni, iprepe. Zaku yanche kutlava swa ku tivikela ka Gaive. Aka lwewo ka la Gaive a jula ku ya mahlweni a le xisweswo. I dozi dzinwe ntsena eka ti hweti ta ntlhanu na yinwe.
0: Eka makhambi mambiri ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivikelelile mavabyi lawo ya Gaive.
2: Ina, swa fanela a ku va swipatsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi liyin'we ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we na u ti vhikelile ka Gaive. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, ka TMCL 82-149 kumbe 14-90. Ka Movitele na kona 14-90 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linha pensa. Ku tivikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
3: Vota vunanga byi ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 barata musical ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votar ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu ndzhaku u tsala male u navelaka ku va yi rhumela ndzhaku u bala pini ya wena a nga va Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.

0: ka yona a vuleke marito ya ku va a kota a ku kufumeta a varhangeli va tikereke. Holobye hanyelaka a mintirho ya mfumo a tsatsiye a varhangeli va swifundza ku va va yisa mahlweni mintirho ya vona hi ku kongoma a ku va mintirho leyi mi landziwa hi tindlela tinene na ku twisisiwa a ku navela ka xitshungu. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko Mamana Geta Chapo namuntlha a nyikele leswaku Jan Mafralda a infantari ya ka matsolo xifundzankulu Maputo. Wo sungula nhlawutelo wa mahungu wa namuntlha 28 ka September lembe 2026 va na wena Afonso Magule ka vukhavutele na José Ariel Makwakwa ka vukombisi bya nongonoko lowu wa yimisori provincial ya ka Maputo. Loko hi sungula ku nghena hi tinhlokomhaka ta mahungu ya xifundzankulu Maputo, u nga tiva leswaku murhangeli wa tiko Daniel Chapo wa Genya wa yala a lange hambani ni varhangeli va tinkereke hikuva hi vona va sungulaka ku byala minawu ya ku sungula loko vanhu va ha kumeka ka miganga ya ku hambanahambana. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Stelium Manyise.
1: Murhangeli wa tiko a vule leswaku varhangeli va tikereke ta ku hambanahambana ni makholwa xisurumana ma ni risima rikulu, mavonelo ya vona ma ni risima ku lukeni ka tindlela leti ka tirhisiwaka a ku va ku hluvukisiwa swiyenge swa ku hambanahambana swa ta nchuma swa ta nhluvuko wa tiko ra hina. Daniel Chapo a vula leswaku a nge va tshiki varhangeli va tikereke hikuva hi voho va sungulaka ku dyondzisa a vanhu migangeni, hikuva loko ku tswaliwa munhu kumbe ku luza munhu ya mugangeni hi voho varhangeli va tikereke va kumekaka kusuhi ku tlula a varhangeli hi tlhelo ra mfumo. Kutani a va tshemba leswaku a va yemahlweni ku hangalasa mahungu ya ku ku ni laveko ku hi twana hina vana va Mozambique hi nga pfuli mukhandlu wa ku va lava handle va hlohlotela a ku kala ku twana a ku nyenyana xikarhi ka vana va tiko ra hina. Daniel Chapo a lava leswaku varhangeli va tikarakita ku hambanahambana hambi ni va xisurumana va khwavela a va yaki tiko ngopfungopfu lavantshwa leswaku va nga xengiwi hi vavanuna va ku hloma ngopfungopfu mhaka leyi vonekaka a Cabo Delgado. Ali varhangeli va tikereka va hlengeli ku va mhaka liyana yi pumbeka ngopfungopfu ku hlohlotela lavantshwa leswaku va nga tipatsi ka vaterrorista a xifundzankulu Cabo Delgado tindhawu tin'wana ta n'walungu ka tiko ra hina. Murhangeli wa tiko loyi a vulavula mixweni wa musumbuluko lowu ku pfuleni ka nhlengeletano ya vumune yi patsaka varhangeli va tikereke ta ku hambanahambana ta tiko a vulile leswaku ku ni laveko ku va kutani lomu tikweni ra hina ku lukiwa makungu kumbe nawu wuntshwa wa ta vufambi bya tikereke lomu patsekele ku tshembisa leswaku a nawu lowuntshwa wu nga ta fambisaka matirha ya tikereke wu le ka xiyenge xa ku sungula kutani wu karhi wu famba hi tindlela tinene ku nge khale wu ta yisiwa Assembly of the Republic leswaku nawu lowu wu tlhela wu pfuxetiwa leswaku tikereke ti tirha ndzeni ka nawu lowuntshwa. Murhangeli wa tiko a pfalile marito yakwe ka nhlengeletano leyi hi ku kombela a nhlengelo wa varhangeli va tikereke a ku tsatsiyeni ka xitshungu hikwalaho ka xihumisi lexi taka. A lava leswaku va tirhisa a rito ra vona ra ntikelo swa nga varhangeli swa nga vapfundhisi leswaku va khwavela a varimi ngopfungopfu leswaku va tivonela hi ku byala mibyalo leyi i tiyiselaka ka xihumiso ku popara a mati kumbe ku tirhisa hi ku pimela mati leswaku ku nga veni ku karhateka ngopfu hikwalaho ka xihumiso lexi taka masiku lamataka. Kutani i nkatsakanyo wa hinkwawo marito ya murhangeli wa tiko, ntirho lowu u fambisiwa hi wa siku rin'we wu endliwa laha mugangeni wa Chumeni munisipi wa ka Matsolo wu patsaka varhangeli va tikereke ta ku hambanahambana va xisurumana na vona.
0: A ve murhangeli wa tiko Daniel Chapo loko a Genya leswaku a nge hambani ni varhangeli va tikereke tanihileswi nga vona vabyali va minawu hi khambilo rhanga na mfumo wa tiko wa ha kumeka hi nhlambulo. Na ku endleka leswi, nkosikazi wa murhangeli wa tiko Mamana Geta Chapo namuntlha a nyikele leswaku Jan Mafralda infantari ya ka matsolo xifundzankulu Maputo nkarhi lowu 64 wa vatsongwana va ku lumba infantari ya ka Maputo va rhumeriweke ka infantari leyi hikwalaho ka ndzilo wa mududu mela vonakeke hi mudlivela a hundzeke. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Rigoberto Shizano.
2: Namuntlha a hi fantari leri nakona ku yamukele a Mamana Geta Chapo nga nkosikazi tiko la hina nga Mozambique na mukone Mamana Geta a buyise swakudya vona va ta pfuna lava vatsongwana va kumeka lani ka ndhawu leyi. Ka nkarhi lowu na diretora du centre fantari da matola a nga ta yi hlamusela hi mahanyele ni leswi swi lavekaka ka nkarhi wa ku numero ya vatsongwana yi yingiseliwi. Swa ku sungula vito
3: tila mina hi Philomena Robert ni nga diretora wa infantari bya matola. Ka ku sungula a ni

0: hinkwaswo ka mafumela ya byone. Lembe byi landzeleke hi 1955 ku helisiwa monarkiya ni mitlhangano ya ta politika. Gamal Nasser a humelele swinene tlhelweni bya Nehru ni van'wani swangamuzhangeli a nga hisekela swinene leti telanaka ni matiko ma nga le hansi hi nhluvuko. Gamal Nasser ka mpfhuka wa 20 ya malembe a kumekeke vuhosini a hisekele swinene ku tlakuxa vun'wana bya tiko, lana a hlohloteleke ku tumbuluxiwa ka nhlangano wa Pan Arabista, nakone a byale ntirhisano xikarhi ka tiko byakwe na Siria, hambileswi u kalaka u nga tekanga mpfhuka wa kuleha. Mhaka yin'wana ya lisima ka mafumela yakwe a ve ku tekiwa ka misele wa Suez wu ya mavokweni ya mfumo. Mhaka yi pfuxeke yimpi hi 1956 xikarhi ka tiko byakwe, França na Inglaterra. Matiko lawa hamabidri ma game hi ku tsumbula leswaku a ma nga na matimba hikwalaho ka ku pfumala ka nseketelo wa Amerika N'walungu na Union Sovietica, leswi enceke ku va ma sindziseka kusuka emugangeni lowuyani. Ku matimu ya siku ya namuhla hi jumuki ku fa ka muzhangeli wa tiko ra Egypto, Gamal Abdel Nasser, lweyi a luzeke vutomi hi 28 ka Setembro wa 1970. Nongoloko lowu ku lulamisiwa va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteri bya marito ni mpfumawulo ha ARVs Magaya.
1: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Mahungu ya vusiku hi emisori provincial de Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Mozambique alava ku tikisa matshamela ka xiyenge xa logistika swa nga ndlela ya ku tivonela hikwalaho ka mihandzu ya ku lwisana ku nga kona a Medio Oriente. Ku navela loku ku kombisiwi hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo ku fambeni ka nhlengeletano ni na kulobye wakwe murhangeli wa Botswana Duma Koko adropeni la Gaborone. Daniel Chapo a hlamuxelile leswaku ku va swi koteka leswo tiko li lava ku pfuxeta makungu ya mpolo wa tixobanini ni nkongometo wa ku kulisa ta vukosi emugangeni lowuya ni wa tikonkulu Afrika. Ndzeni ka liendzo la ntirho a li endlaka tikweni la Botswana, murhangeli wa tiko musumbuluku lweyi a rhangelile mintirho ya ku pfula magovela ya ta mintengo yi chiwaka Botswana na Mozambique ka wona kombeleke van'wamabindzu va Botswana ku va va pfula mabindzu tikweni. Cap Delgado se ku ni phalafeni hi ntsengo wa 3,600,000 wa malitros ya gasolina ku va ku yeveliwa ka mabomba hinkwawo kusukela musumbuluku lweyi. Mahungu lawa ma tshembisiwi hi murhangeli wa hubyana hanyelaka ma infrastruktura xifundzankulu Cap Delgado ku fambeni ka mabulu ni vavukoli va mahungu lweyi a hlamuxeleke ni leswaku se ku sungulile ku xikisiwa phalafeni a terminala doropa la Pemba. Tani hi ku vula ka North Lwali, ntsengo wa gasolina li nga kona li ta seketela ku phakeliwa ka mabomba ya ku yavela maphalafeni hinkwawo ku va ku helisiwa ku pfumaleka loku

Mbuluku ni uvakachi ashifunza nkulu Manika Angelo Band kufambeni ka minkhuvu ya kutlangela siku la uvakachi ishimsha matiku ya msava angave sonto yihundzeke. Murengeli luya a humelelisi nakona lisima la tavuyenzi ka kuvekisa ta biodiversidad na afikela leswaku mintirho leyo yi fanela ku tlakuxa ta vukosi kambe na yi nga hoxeli matshamela manene ya misava. Angelo Band a vuli leswaku nan'waka xifundzankulu Manika xi ni kusuhi ni magidimanharhu ya mibedo ka xiyenge xa hotelaria lana swi kotekaka ku yamukela vaendzi lava hlawulaka xifundzankulu lexiya ku va va endzela kona. Sekretari General wa bandla la Frelimo a vuli leswaku bandla leli li karhi li lulamisela hinkwaswo ku va ku endliwa Desimotirhiseri Congress li nga ha ta endliwaka lembe litaka a xifundzankulu Nampula. Shakila Bubakar a vuli leswaku bandla leli li luka makungu lawa ma nga ta fambisaka nhlengeletano leyo ka yona ku nga ta tiyisiwaka vumbano xikarhi ka partido. Sekretari General wa bandla la Frelimo a vuli marito lawa ku fambeni ka mabulu a nga ve na wona ni vakweli va mahungu wa xifundzankulu Nampula vugan'wini ka siku la ku rhanga la liendzo la masiku mambirhi a li endlaka xifundzankulu lexiya. Ni nkongometo wa ku ya vona hi kusuhi malulamisela ya Desimotirhiseri Congress ya Frelimo yi nga ta endliwaka hi judlu wa lembe litaka. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Masocha ya Sudan musumbuluku lweyi ma ya lili nandzu lowu va rhexiwaka hi Ethiopia wa ku va Khartoum a ta va seketela mintlawa ya vavanuna va ku hloma va Ethiopia ni nkongometo wa ku wisa holobye nkulu wa tiko leliya. Mahungu lawa ma humelela nkarhi lowu ku vonekaka ku lwisana a n'walungu ka Ethiopia. Chef de Estado Mayor wa Ethiopia a tlhamuxelile leswaku mintlawa leyo yi nge koti nchumu hi ntamu wa yona ntsena kambe loko ku ni nseketelo wa Sudan, Egypto ni matiko man'wana va maseketela swi nga koteka. Hi tlhelo lin'wana murengeli wa masocha ya Sudan a tlhamuxelile leswaku nandzu lowu va rhwexiwaka wona wu humelela nkarhi lowu ku nga ni mahungu ni swikombiso swa nseketelo wa ntlawa wa masocha ya Sudan machiwaka paramilitar va lwisanaka na wona kusukela 2023. Ta matshamela ya nkama. Mundzuku doropa la 30 li ta hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na li kumeka ka mpimo wa 37 grau centigrados ku landza Nampula ni 32, Pemba ni 31, Kilimani 30, Beira na Lixinga 28, Vilankulu 27, Inyambani na Ximoyo 26, Njhayinjhayi 20, ku gamesa Maputo a titimela hi 19 grau centigrados. Murendzo wa Mingiseti lawa ave mahungu ya vusiku hi emisero provincial de Maputo. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: 11 minutos. Mrenzo Mwingisete hindlela leyi hi sungula xitiko xa Dzongeni ntirhisano wa swifundzankulu swinharhu Maputo, Gaza na Nyembane switichi swa Radio Msambiki swi hlanganaka ka nkarhi lowu wa vusiku ku va ka ntirhisano wa masiku ya mahlweni hi ta pangalatana na wena ku nga li khale hi ta ku kombisa tinhlokomhaka leti nga ta vumbaka a xitiko xa Dzongeni a mahungu ka Journal Regional hi 21 leswo a nga ta va ka hi 21 horas na 30 minutos hi nga ta kuma ka Journal Regional se loko siku 22 horas hi kuma a mahungu 22 horas na 10 minutos hi kuma nongonoko wa ta mafambela switaratwini hi 22 horas na 20 minutos hi kuma vunanga 22 horas na 30 minutos hi kuma reportagem 22 horas na 45 minutos hi bula ni Mwingisete wa hina hi 23 horas na 30 minutos hi kuma último jornal hi 0 horas hi kuma a ku pfala mintirho ya siku la nyamuntlha Juvita Ngovo hi lweyi a ku pangalataka na hi ku navelela vuyingiseti byinene wena u kongomaka na hina na u sukela Maputo u sukela ka Gaza u sukela Nyembane i ntsakokulu ku va na wena ka vusiku lela nyamuntlha hi navela leswaku mintirho leyi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti ni ku va hi ku kuma na u ni vutomi hi lebyinene i nkarhi wa ku va hi ku kombisa mintirho leyi a tinhlokomhaka leti nga ta vumbaka a Journal Regional wa hina ka siku la nyamuntlha
1: Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a rhamba tingereka ku va ti dyondzisa xitshungu hi ta mahanyela manene lomu tikweni ku nga vi ni mazolonga namuntlha i siku ra ku lwa ni mavabyi ya mulungesi xiyimo xa matiko ya misava ntsongwana mun'we wa ntlhanu wa malembe na manharhu a luze vutomi ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlo a yetelele ka yona maphoyisa ya doroba ri Nyembane ma karhi ma tsimamisa ntirho wa tavoneleli ra malandza lamanene ya ntirho wa ta ntleketo muyingiseti wa ku rhandzeka leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti tshokovetelaka ku nga ri khale vana na yona
0: inkomu swinene David Ntimane ha tshemba leswaku muyingiseti a tikumile hi tindlela letinene tinhlokomhaka leto a ta va a rindzelile leswaku u hi kombisa hi yentelelo loko swi ta ku 21 horas na 30 minutos kambe sweswi hi rhamba a Samatusi muyimbeleli wa tiko la hina wa ku huma kole ya mafalala ku va a hi kombisa vunanga muyimbeleli lweyi nan'waka a tshamaka tikweni la France kambe a ku yimbelela hi lirimi la hina a nga tshiki a nga khohlwi nambileswi a kumekaka matikweni a karhi ya pfuxeta a ntumbuluku a pfuxeta tindzimi a pfuxeta mayimbelelela ya hina kolomukaya

0: ripelile
1: murhangeli wa tiko Daniel Chapo a rhamba tinkereka ku va ti dyondzisa xitshungu hi ta mahanyala manene lomu tikweni ku nga vi ni tihanyi. Namuntlha hi siku ra ku lwa ni mavabyi ya mulunghisi xiyimo xa matiko ya misava. Ntsongwana mun'we wa 5 malembe na 3 a luze vutomi ndzhaku ka ku va ku lumekiwile a yindlu a kumekaka yona. Maphoyisa doroba ra Nyambani makarhi ma tshimamisa ntirho wa ku vonelela ta malandzelo manene ya mintirho ya ta ntleketlo. Muyingiseri wa ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka ta ntshima hi ti lulamiseke ku va hi ti tshokovetela ku fambeni ka xitiko xa dzongeni namuntlha musumbuluku 28 ka Ndzhati a nga setembo ra 2020. Nongoloko lowu u kumekaka mavokweni ya David Ntimana ka vulamisi ni vukombisi, kasi Afonso Magoli hi yena a khomiselaka marito ni mimpfumawulo. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseri byinene.

0: Hi sungule la mavulaka leswaku ntsonga no unwe wa ntlhanu malembe na manharu a luze vutomi ka xokwe xifundza nkulu gadza ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlu a yetlelile ka yona yentelelo wa mahungu lawa na Carlos Matsinye
1: tani kulaka maphoyisa ya tiko ka Gaza Matsuva a file loko usikwini lololo a kumeka na a humulile lana ku nga tshwa ndhawu ya kona leyi a nga humulela ka yona na ku hehliwa munhu wa 20 ni malembe manharu. Carlos Makwakwa wa maphoyiseni ka Gaza a vula leswaku a munhu lweyi a hehliwaka ku va a nga ta va li yena lweyi a xiseke a yindlu leyo a kumeka mandleni ka maphoyisa. Makwakwa loko a vulavula ka nkatsakanyo wa leti ti humeleleke ku fambeni ka vhiki la n'wexemu a tsatsiye a xitshungu a ku va xipaluxa evuphoyiseni hambi ni ka yin'wana minhlangano ya mfumo handle ka kumaha a vuthethisi la xinto. Makwakwa a vule nakona leswaku ko ku fambeni ka vhiki la tolo ku ve ni vugevenga lembirhi leli suseke vutomi la vanhu le ka mandlakasi ni ka mapayi.
2: A vhiki leli nga hunga hi ri ni vone kurhula ni ku gengi ma ndzi yamukele ntlhanu wa timhaka ta vugevenga ka timhaka leti timbirhi ta vudlayi yin'we ya ku sungula kona yi humelele a manjakazi ya vumbirhi humelele le mapayi hi tlhela hi yamukela timhaka ta ndzilo leyi nga tshwa yindlu le ka xokwe ka mhaka leyi ya ndzilo a ntsongwana mun'we wa ntlhanu wa malembe ni manharhu a luze vutomi lexi gubu vava mun'we njhovhe ya indidojans a ve a khontela mfanelo ya usati mamani mun'we ndzhaku ku a rhange hi ku nghena ka muti a dumela mani loyi a nga yetlelile loko a vona leswaku a swi kandza swi kotanga leswi a nga lava swona a yo muva se a suka ya nghena ka vutomi hi rindlana a nga swi kota ku khontela mfanelo mamani lweyi wa 51 njhe a mfanelo ya yena ya usati ka timhaka leta vugevenga a vaendli va tonaka hinkwavo va kumeka na va le amaphoyiseni leswaku ku ta endliwa mikhwepa leyi yi nga ta xiwaka ya vandza kolo van'wanyana ya vathuthisi.
1: Marito ya Carlos Makwakwa wa le maphoyiseni eka Gaza loko a tsatsiya a xitshungu a ku va xipaluxa a ta kwelana ni vugevenga eka mintlhangano ya mfumo leyi nga kona ku va yi camula ta kwelana ni timhaka leti humelelaka emigangeni.
0: Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a rhamba tinkereka a ku va ti dyondzisa xitshungu hi ta mahanyelo manene lomu tikweni ku nga vi ni mazolonga hi mahungu ma tshukuvitiliwaka hi Stelio Manyisa.
3: Murhangeli wa tiko Daniel Chapo a tsatsiya varhangeli va makereke ku hambanahambana ni makholwa ya xisurumana leswaku va hlengela a ku byala ku rhula ni ku tenga xikarhi ka miganga ku hambanahambana ya tiko. Daniel Chapo a vula leswaku ku hambana ku nga kona ka makereke ku nga endli leswaku ku ve ni ku ya vana ka vana va tiko ra hina hikuva nambi tikereke ti nga ri tinyingi vana va tiko i van'we kutani a va hlengeli va khoma na mavoko nkongometweni wa ku va ku hluvukisiwa tiko ra Mosambiki ni ku kota ku endliwa makungu lawa mfumo wu ma lukeke ku va wu ma endla leswaku Mosambiki a khupuka a kula ka swiyenge swa ku hambanahambana.
4: E ninguém pode combater o seu irmão porque pensa diferente de si, porque tem uma religião diferente da sua, porque tem um partido político diferente do seu, porque gosta de algum clube diferente do seu, porque fala uma língua diferente da sua. Esta é uma dádiva. Alá criou-nos assim, porque se não fosse assim, também a vida não faria sentido. Imagine se todo o país hoje acordasse e dissesse, hoje vamos para a Conferência Nacional Religiosa, 35 milhões de moçambicanos. Havia de chegar nessa sala, não teríamos espaço. A vida só faz sentido porque Alá, Deus, Jeová, Yahué, fez-nos diferentes. Então vamos respeitar a diferença. Não podemos violentar irmão só porque pensa diferente de si.
3: Murangeli wa tiko Daniel Chapo a vulavula msumbuluko lowu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kamuni ya tikereke ta ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko a nga nona Conferencia Nacional Religiosa lomu murangeli wa tiko a kombeleke nakona wu leswaku a ku ve ni ku hlengela ka varhangeli va tikereke a ku va ku pumbiwa timhaka ta ku hambanahambana leti xanisaka tiko ra hina, timhaka ta ku fana ni vavanuna va ku hloma a nga terrorismo a xifundzankulu Cabo Delgado, timhangu ta mimovha ni swin'wana swi humelelaka tikweni ra hina leswi dlayaka ni ku va swi xanisa vana va tiko ra hina.
4: Quando jovem de Cabo Delgado rejeitar a mensagem do extremismo e dos terroristas porque aprendeu que Allah ou Deus é fonte de vida e não de morte, teremos feito obra. Quando cristãos, muçulmanos, judeus ou qualquer outra religião, membro de outras confissões religiosas, estiverem juntos para ajudar vítimas de uma calamidade, cheias, inundações, ciclones, vem aí o fenômeno El Nino, teremos feito obra de que nos possamos orgulhar, demonstraremos ao mundo aquilo que significa ser moçambicano. Cada espaço do culto seja uma escola de valores, de cidadania, de ética, de moral, de integridade, de responsabilidade, de competência. Cada crente seja um agente de fraternidade e de amor ao próximo. Cada comunidade religiosa seja um centro de restauração social, humana, mas também de transformação econômica.
3: Marito ya murangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula musumbuluko lowu lomu dorobeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kamuni leyi patseke vakhongeli va makereke ya ku hambanahambana ya tiko ni vakholwa ya xisurumana. Nkongometo ku va ku hlohloteliwa ku twana ni ku rhula ka miganga ku hambanahambana hambi ni ku va voho varhangeli va tikereke va twana i ri van'we hambileswi va hambaneke hi mavito ya makereke wolawo.
0: Mfumo u tshembisa ku va u ti amahlweni hi ku endla hinkwaswo nkongometweni wa ku va ku lwiwa ni ku helisa a mavabyi ya mulunghisi. Orasio Dengo.
5: Mfumo u ta amahlweni hi ku va u tita swinene ku va u tshembisa a Nyezani ya ku lwisana ni mavabyi ya mulunghisi hi xiyimo xa malembe hinkwawo ni ka miganga yo hambanahambana ya tiko. Loko ku tibohela ka mfumo ngopfungopfu ku va ku hloteliwa a ku kumeka ka Nyezani ya ku lwisana ni mavabyi ya mulunghisi i ku va ku ta tsemiwa a ndlela ya ku phalalisiwa eka mavabyi lawa hi xipimo xa 70-80 wa tipercent hi ndlela leyi a mfumo kumbe a tiko ti ta swi kota a ku va li kunguheta a vugeme li vuriwaka ku va ate 2030 ku nga na mavabyi lawa a tikweni. Xitshembiso xi vuriwile hi murhangeli Nandza wa xiyenge xa ta ku tshembisa a hanyela manene hi tlhelo ka swifuyu eka ndzavulo ya ta vurimi Matshamela hambini Utsheve lweyi a vuleke leswaku ku ya fika nomo lowu a mfumo u na Nyezani hi laha swi lavekaka ha kona ku va i ta fikeliwa ka mavabyi ya mulunghisi eka swifuyu na kona mfumo kambe u ta mahlweni lembe leli hi ku va u yamukela tinhlayo tin'wanyana ti lwisanaka ni mavabyi ya mulunghisi. Abel Xilundu a vulile leswaku na a nyikeli la Nyezani lwisanaka ni mavabyi ya mulunghisi li tshembisiwa hi kwala ka timali ta xikhoma xa mfumo ni hi ntirhisano ni swi ni vurhangeli mitlhangano yo kala nga lombi mfumo swa nga hi FAO, OMS ni swin'wana swibyani tanihi nhlamuselo u landzaka.
6: Esse que é o nosso papel fundamental como autoridade pecuária, como Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca, de prover os imunizantes. Até então, o Ministério tem feito um grande esforço para garantir que a vacina esteja disponível a todo o ano. Felizmente, também contamos com alguns parceiros importantes, como a FAO, a Organização Mundial de Saúde Animal, que tem nos provido, para além do orçamento do Estado.
5: O Rangeli Nanza, o Ata Xianga Chakutsembeça, amanhã, ele manene Kasfui Kanzavulu, e Ata Vurimi. Matshamela manene ni Utsheva Bel Xilundu a vulavula mixonya muntlha eka nongoloko Cafe da Manhã wa Radio Mosambiki hi kola ka ku kulungela siku la ku lwisana ni mavabyi ya mulunghisi laha miga yi endlekeke hi ntshimantshima xidoropanini xa ka Masiya lomu xifundzankulu Gaza.
0: Hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu, ntirho lowu wa ku yelana ni ku lwa ni mavabyi ya mulunghisi wu endleliwe exidoropaneni xa le Matolariyo xifundzeni xa Buwani kolomu xifundzankulu Maputsu. Rigoberto Xisano.
7: Dia Mundial da Luta contra a Raiva la shavanyizana tindzana tindzana ta mulungisi ka karloni vanhu vangale vangane va kumeka lani vata vona ikusuya ntiruluwa ku tlhava a swipishi a tindzana ta swi humelana ka tingozi leti xinga hlaya xinga humiseliwa hi iriver ka karloni na mamana unga bana vito
8: marta mfumo antawu hina ha byi nyika lisima vhasilina lebyi byi humeke ku ri ki byi hi kota ku ve ni byi hi lulamisela minchumu ya yi nyingi ka swihazana leswaku hambiloko swi ku luma a wu nga tivani a veneno xa xa pumba rayiva bya veneno ya mbyana kumbe xipixi endhawu hina ha byi nyika lisima leswaku a leswi va swi pimisiki leswaku timbyana ni swipixi swi tlhaviwa mavhasina i swinene swi ni lisima ngopfungopfu ni ka vatsongwana hikuva vatsongwana hi vona va hanyaka ni timbyana hi vona va tlangaka ni swipixi entawini loko xipixi xa kwata phe xa mun'wabya n'wana kwalaya ja loko xi mun'wabya na ku ve n'wana loyi a xipixi lexi vhasinariwile i muti fasile ku ve ni xilondza xi hanya swi va fana ni yo mbyana i munghana wa n'wana i nala wa n'wana maxi timbyana a vana va rhandza ku tlanga ni timbyana entawini loko a lumiwa n'wana a nkama luwa na ku ve ambyana leyi yona yi vhasinariwile i muti fasile ku ve ni xilondza lexiya xi hatla xi hola kutani ha byi nyika lisima ha khensa vhasina lebyi va nga ri rhumesa bya ku ve ni byi tlhawiwa timbyana ni swipixi hi ku swi hi pumbela a minchumu ya ku tala ndzeni ka swihazana leswi
7: namuntlha xikolo xi amukela a ntirho lowu wa ceremonia provincial na siku leri chiwaka dia mundial da luta contra raiva
0: nkosikazi wa murhangeli wa tiko namuntlha a seketelile hi swakudya ni swigotso swin'wana muti wa nyalaka ku hlayisa vatsongwana va pfumalaka matshamela manene ndzhaku ka ku va muti lowuyana u yamukelile van'wana vatsongwana va tshweriweke hi ndhawu a va hanya ka yona a nga infantario ya Primeiro de Maio Rigoberto Xisano
7: ka nkarhi lowu na diretora do centro infantario da matola a nga ta yi hlamusela hi mahanyele ni leswi swi lavekaka ka nkarhi wa ku numero ya vatsongwana yi yingiseliwi swa ku sungula vito
9: tila mina hi Philomena Robert ni nga diretora wa infantario bya matola ka ku sungula a ni lava ku khensa hi leswi hi hanyisaka swona lomu ka maputsu a ni lava ku khensa mamani a xigeta a nga hi vuyisela swakudya ni mafralda va vatsongwani ni ku khensa a vanhu hinkwawo ximasabado va hi pfuxelaku va hi pfunaku ximasabata vanhu va ta hi pfuna hi mitirho va tlhela va hi pfuna hi swakudya ni mafralda ni material higienico pra hi ta kota hi hlayisa vatsongwana
7: a centro leri swoswi ni vatsongwana va nga ra
9: a centro leri swoswi a ni lava ku hlaya swakudya swoswi ni masentwi dose ya vatsongwana a ku ni 48 va kwala kaya se ni lava ku ta swi ku sesenta hinkwato hinkwavo swi ku sentwi dose va vatsongwana va nga laha kaya
7: ka vatsongwana lava va nga ni va xipesiyaji va nga ni vatsongwana swa ha ku tswaliwa
9: laha swa ha ku tswaliwa hi ni ya kusungka ku sunguleka hi the 3 months ate swa madojano xi hi 17 wa swona ni akaza 4 swo swi nga ni 17 ni 5 va la kaya swi ku 22 va nga ka bersario kaza 3 se vambenyani hi vona va nga kola ja se ni va xipesiyali ni 40 hi 2 va xipesiyali va la kaya lava va yambalaka mafralda va endlaku va lava ku pfuniwa porque hi xivoni a va swi koti tend va pfuniwa hi vativi va tiya vatirhi va kola kaya
7: khalimambo va yingiseti muwatwile marito ya diretora do centro infantario da matola lani ni leswi a nga na swona mayelano ni ku pfuniva ni ku yamukela ka centro leri mama nageta chapa anga buyisa swakudya namuntlha lani miswaka swa kona nhle maswaka swa ku a namuntlha a numero yi yingisetiwe hi ku centro infantario 1 de mayo xifundzankulu Maputo yi tshwile vatsongwana lava hinkwavo va susivile ku buyala ka matsolo a centro leswo swi lava swa ku swakudya swa ku yanela para vatsongwana lava va director ali sweswi swa ri ko swakudya max a xipfuno swa laveka.
0: Holobye wa ndzawulo yi hanyelaka ku vonelela mintirho ya swibyana swa mfumo Innocence Mpisa a rhamba varhangeli va swifundzankulu a ku va va landza ntirho tanihilaha swi fanelekaka kona nkongometeni wa ku va ku na byalisiwa vutomi bya xitshungu. Veronica Sidumu.
10: Innocence Mpisa a twisa leswaku ku vekisa matshamelo manene ka xitshungu kun'weni ku yangula ku vilela ka xona swi fanele ku va swi rhangisiwa mahlweni loko ku landziwa mintirho ya ku hambanahambana. Innocence Mpisa a vulavula musumbuluko lowu wa lokalidade la ka Makaneta exifundzeni xa Marakwani xifundzankulu Maputo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we yi patsaka varhangeli va swifundzankulu hi tlhelo la mfumo ni vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa tiko. Hi tlhelo lin'wana Innocence Mpisa a tiyisi leswaku mfumo u ta mahlweni ku vonelela mintirho leyi landziwaka hi xiyimo xa mfumo ni vukombisi bya mfumo enkongometeni ya ku va swi yisa mahlweni ku basa timfanelo ta mun'wana ni mun'wana a ku va ku nga ve ni ku kokelana a ku landziweni ka makungu ma vekisiweke hi mfumo.
11: Este é o espaço privilegiado onde devemos apontar e partilhar constatações, prevenir e resolver conflitos institucionais, alinhar prioridades, clarificar responsabilidades, harmonizar instrumentos e mecanismos de atuação, bem assim, identificar soluções conjuntamente construídas para o melhoramento da nossa atuação, evitando sobreposições, omissões, bloqueios e disputas institucionais e colocando sempre o cidadão, a prestação de serviços públicos, o interesse coletivo, no centro da nossa atuação. É uma necessidade.
10: Olá, João Zaule, a minha laga que vou nele lá está matirela é um fumo Innocence Mpisa. Na vula vula se funze ni chama raqueni. O fome ni canslengele tani a unchano na kangwe. E patsa a kashiru se rangel laga se funza nkulu. A kwa kwe ki sua mentiru. E lansi waka ishi mushatin dauleti.
0: Mapuisi adoropa renyambani makari matimami santiru. Wa ku vonelela ta malandzela manene ya ntirho wa ta ntleketlo i mahungu matakana Horacio Romão.
3: A maphorisa ya lomu doropeni ka Inyambane hi wona lawa ma tshingisaka xisecha lomu ka mimovha kasi ku tshinya mhaka ya ku vakeketli va kumeka na va karhi va kanyetela ngopfu a vanhu lomu mimovheni ntirho lowu u vona wu kumeka kona wu karhi wu maheka laha ku nga va ku kumiwa hambi ku tsayisiwa makumanharhu ni vanharhu vakeketli lava hakunene va nga kumeka na va karhi va paka ngopfu va tata vanhu lomu mimovheni a ku tshika leswi van'wana va xikerisi khwasi vaendzi lomu va yaka kona ka switarato leswi swi babarisiwaku eChawukhanu ku nga xitarato national numero 5 hambukambe ni 242 xi kona ku vonaka ku ku tshinga ntirho lowu wa xisecha xiyimo xa doroba ka Inyambane a ku tshika ku va ku kanyeriwa vanhu lomu mimovheni. Maphorisa ya mfumo wa doroba ka Nyambane ma vonelela kambe lava va kumeka kona va karhi va tsutsumisa ngopfu a mimovha ya ku sava va kumeka na va karhi va makhwatshikani ma balisana lomu switaratweni. Munyiko wa mahungu wa ka maphorisa ya mfumo wa doroba ka Nyambane Honori Emilio a le ku nga ta tsetselelwa lava to kumiwa na va khorima leswi ku nga minawu ya mafambelo lomu switaratweni ku lavulaya vachimbeli va mimovha.
9: Hi lava bya ku votlhe lava yani va endzhaku va endza na va tshamile ka switulu xa lomu mimovheni. Nompodi munhu a endza na a nyimile. Wena u to kumiwa na u viajar na u nyimile. U ta chikisiwa ko lahayani mu to kuma kona maphorisa. Hina ho tlheni hi endzhaku. Hi nga ni direito ya ku yini? Ya ku hi nghena lomu ka movha hi tshama hi viajara na hi tshamile. Ka nkama lowu hi nga wulawula leya agosto ka la setembro ka 2026 33 va vachimbeli ya mimovha ya maxapa va kumekile na vatsayisiwa.
3: Honori Emilio munyiko wa mahungu aka maphorisa ya mfumo wa doroba ka Inyambane.
0: huvu ya nyelaka kuvonelela mintiro ya xifundzankulu Gaza anga Assemblea Provincial vikritaka ita yendla nhlekeletano ya untlano ya lendzeni ka nkama akuva ikhesha ta mafambela ya mintiro kufambeni ka ntlano wa tin'weti na yin'we na n'waka Karl Jumatsinye.
1: Assemblea Provincial anga huvu hi ximi xa xifundzankulu Gaza vikritaka ya hlengeletana ka nhlengeletano ya untlano ya ndzeni ka nkama ndzeni ka kuva ita xiya a mafumela ya mfumo ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we leti ndluleke. Hikokwalaho mintlawa ya ntirho kusukela mpfulo lweyi dorobeni la ka ncencaya i karhi yi lulamisela a mikhwepa swin'we ni makungu ni xuma ya swirho swa mfumo swi chiwaka Gouvernation Decentralized na swi kongoma a 2027. Vulavuleli wa huvu Argentina Pikwane a tivisa leswaku aka nhlengeletano leyi ku ta twiwa mfumo mayelana ni leswi nga karhi swi endliwa ndzeni ka vupfuxeti la switirho leswi swi nga vonheteliwa hi ndhambi ya lembe leli a xifundzankulu Gaza.
12: Hi ni mukhwepa wun'wanyana handle ka ku cuvukisa lamakungu lama bohiweke ku va ma ta tsutsumisa lembe leri, hi lava ku va hi veka makungu lawa ma nga ta tsutsumisaka lembe leri landzelaka la 2027. Ka makungu lawa ya 2027 hi lava ku va hi tiva na ka yena a Conseil Executif Provincial leswaku ndzhaku ka loko hi kumiwile hi tindhambi ni ku tala ka mati ka tindhawu tin'wanyana hi timpfula leti ti nga na hi ku tshikelela swinene, i nga va yihi mintirho ya ntshimantshima leyi va swi vonaka leswaku ka cuma leli va nga na lona i swini swi nga ta humelelaka ku va hi tlhelisela a vutomi linene ka xitshungu xa provhinsi ya la hina la ka Gaza. Hi laha ke nakona hi fanele ku va hi cuvuka makungu lawa ma lavaka ku va ma pasisiwa ma nga ta swi kota ku va ma tirhisa ku service ku tivo ka lembe leli leyi landzelaka. I ntshimantshima ya mintirho leyi hi faneleke ku va hi landzelela ka quinta session plenaria ya Assemblea Provincial. Nakona ku ni mukhwepa lowu ndzhaku ka loko hi endla nhlengeletano ya huvu leyi hi fanele ku va hi basisa swaku hinkwaswo leswi swi nga hleliwa ka nhlengeletano leyi heleke hinkwaswo hi swona ni swileleto leswi swi endliweke hi swona leswi swi nga ndzeni ka mukhwepa lowu na wona vu fanele ku va ku basisiwa eku tsutsumeni ka quinta session plenaria ya Assemblea Provincial.
1: Marito ya mvulavuleli wa huvu Argentina Pikwane loko a vulavula udlongozele leleswi nga ta dokadokiwa ka nhlengeletano ya vhiki leli taka, nhlengeletano ya ndzeni ka nkama ya Assemblea Provincial anga huvi ximi xa xifundzankulu leyi yi nga kungahatiwa ku va yi endleka ka masiku 8 na 9 ka n'hweti yi taka.
0: Mfumo wa xidorobana xa Kisiku xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani wu kombisa ku vindlavindleka lokukulu hikwalaho ka ku va vaxavisi va tshikaka a mabanka ya vona va ya kumeka matheleni ya switarato va xavisela kona. Armindo Masingi.
13: Xikarhato lexi xi taku na xikaratisa se ku karhi ku hundza masiku leswo hikwalaho ka ku nga na vanyingi lava xavisaka va xavisela lomu timbirisini ta xitarato na swimani leswaku a vanhu lava nga fanele ku nghana va famba hi lomu ku nga vekiseriwa ku famba vanhu kota mapaseyo va famba hi laha xitaratweni. Leswi swi karhi swi tisa anguzi ka lava fambaka hi mikondzo hi ku ku lava ku tshuka ku humelela a timhangu ta mimovha. A Bilu Paulo na ku hi murhangeli wa xidorobana lexi xa ku tifuma i tlhamusele leswaku xin'wana xikhati leswi xavisiwaka hi leswi swa ku ya kanwini na swi nga rhanganga ku hundza hi laha Mbiteni leswi nga swimahaka leswaku swi vanga mabadzi yo tsalangana hi ku swipunyala hi lithuri yi pfuxiwaka hi mimovha leyi hundzaka hi lomu ka marua lawa kumahiwaka a mabaka. Hikwalaho wu kona ntirho wa ku nyikela gonselelo ya ku va fanele ku tlhela va ya va xaviselo lomu mabazarini ndhawu leyi yi nga vekiseriwa ku maha ntirho wa ta wukwevu na ku nga hi lomu marueni. Khatakumbirhi Abelu Paulo i tingalo zvinokambi zvikare zvikhirisela nzako atiro wakurhisa tisesa kota atikwata nazvita mhale zvako amufumu utatsuka ukiyelelo hetimali kasi kurehela amiholo avatireli vakonseli municipal hambeni kusimamisa netiro wakuwanzisa wakuvhula zvisima zvisva zvamati kambe nekukhuluketela magezi aizvo nemagezi yakwe abilu paulo
14: Engame ngabela munisipe ngu 2014. Jokhala le kombra disipuine vali khona he kombra bazar. Kureke hawelo mu kukona. Bazar i dot. E maha bazar ya hombe. Iteke vacha sosi va beta bazar. Mazinyase vale ka bazar va tsatira tu. Ra ku kombra kwa tva koma. Ra ku va koma maganga. E kombra va koma va cheche. Ku edza mele ku gira tsi mu tatu. Tsi se sa tsatira tu ndo ku tsatira tu ku ntingu. Ku tsi kombra tsatira tu nach. Ma tsa mele ku kombra ku va savisa vatu. Va tsi ya ti namba. Ra ku hepa ku hituma ile tibisa kutuma kwakasitarapi chakasikola chakasibedela jiveka gezi ntamtotsela tilava male mazi mare ngwe ya mabindu bindu ya mahako tila kukombra kweneke internetu eweka kudoto wakwe kwa kujidzira patati isiwa kwa nichikuna inkoma ni inkoma kungengani mre kukona katika kwa sekata wa bayi wala li distrasionaje wa sefi dizona wapini mese sekendari mshumuteli siku hotseto
13: Abilu Paulo nakuhi murangeli wa chidropana cha kisiku nakara kumbikisa kushukuvala kakwe kwala kongana vaxavisi va luma bazarini va bangula tibakatabye vaxavisela lomu maruweni imhaka leyi yi karatisaku naku kari ku kumbeliwa a wuxinji ka vonkhe lava mhaka kutirhi loko va fanele ku tlhela lomu mabageni ku amabazar ya laha kisiku wonkhe ma na ni tibaka leti ringanaku lava va mhaka kutirhi lowu wa ta wukwevu lomu maruweni
0: Mwinseti wa kurandzeka xitiko xa dzongeni namuntlha xigemeta kola lani humeleliseke tinhloko mhaka leti murhangeli wa tiko Daniel Chapu a rhamba tinkereka ku va ti dyondzisa xitshungu hi ta mahanyelo manene lomu tikweni ku nga vi ni mazolonga namuntlha i siku ra ku lwa ni mavabyi ya mulunghisi xiyimo xa matiko ya misava ntsongwana mun'we wa ntlhanu malembe na manharhu a luze vutomi ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlu leyi a kumekaka yona A dropeni raka shokwe xifundza nkulu Gaza. Maphoyisa ya doropa renyembane makari matsimamisa ntirho wa ta vonelele ra malandzela manene ya mintirho ya tantleketlo. Nongolokulo u kumekile mavokweni ya David Ntimana ka vulamisi no kombisi kasi Afonso Magoli ave mkomiseli wa marito ni mimfumawulu sima maombe.
15: Shitiku xa dzongeni
16: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 orijidash minutos
15: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
17: Radio Msambika Maputo
18: 22 horas já te conheço lá em Moçambique, aí lhe carrego uma acho que o chá de zongueni, uma ungo, só se irrita com uma ungo e a zongueni.

Magungu nzeni ka xitiko xa dzongeni muhlayi David Ntimana. Ntsongwana wun'wana 5 malembe na 3 a luze vutomi dorobeni ra ka Xokwe xifundzankulu Gaza ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlu a yetlelile ka yona nivusiku. Ku luza vutomi ra ntsongwana luyana ku rhuxwa nandzu munhu wun'we wa 20 malembe na 3 ya ku velekiwa tanihi ku rungula ka maphoyisa ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Munhu loyi a rhuxiwaka nandzu lowu nomu lowu a kumeka mavokweni ya maphoyisa tanihi ku rungula ka munyikeli wa mahungu ya maphoyisa ya xiyimo xa xifundzankulu Gaza Carlos Makwakwa. Nkarhini wa kona Makwakwa a siye marito ya ntsatsiyo ka xitshungu hikuva xi nga tshuki xi tinghenisela ku va xi camula a timhaka ha xoxe. Xin'wana na xin'wana lexi va xi vonaka na xi le xikarhato va fanele ku va va xi nyikela mavokweni ya maphoyisa, wona ma ta swi kota ku va ma lulamisa mhaka. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a rhamba varhangeli va tinkereke ta ku hambanahambana ta tiko hikuva va hlengela hi mahungu ma yelanaka ni moya wa kurhula ni ntwanano wa xitshungu. Ka mavonelo yakwe President wa Republika, tinkereke ti ni ntirhokulu emigangeni hikusa hi tona ti hantlaka ti hanya xin'wana na xin'wana xi humelelaka emugangeni. Xileswo ku ni laveko wukulu wa ku va ku nyikiwa risima a tinkereke hikuva ti tlakuxa ntirho wa tona ti endla hinkwaswo a ku va vana va tiko va vuyelana ku nga vi ni mazolonga ni ku zondhana. Murhangeri wa tiko a vule marito lawa namuntlha dorobeni ra ka Matsolo xifundza.

0: Makungu ya mfumo i ku va ku ya fika lembe ra 2030 mavabyi lawa ma hangalakile lomu tikweni tanihi ku rungula ka xiandla xa murhangeli wa mintirho ya ta vurimi, vufuyi ni vutsevi Abel Xilundu. I marito a ma humeleliseke namuntlha ku fambeni ka nongoloko wa xitichi lexi wu xiwaka Linha Direta. Xilundu a tiyise ni marito ma vulaka leswaku wu yavele rinyezana ya ku lwa ni mavabyi ya mulunghiso. Hi ta yisiwa mahlweni hi ku yaveliwa swa nga ndlela ya ku va ku kumiwa mihandzu leyinene rindzeriweke. Inyezana i xaviwaka hi mali ya nkwama wa mfumo hi ntirhisano wa vaseketeli va mitlhangano ya ku kala yi nga lombi mfumo lani ku humelerisiwaka FAO, OMS ni yin'wana mitlhangano ya ku endlelaka yona. Mfumo wa xidorobana xa Kisiku xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani wu kombisa ku vindlavindleka lokukulu hikwalaka ku va vaxavisi va tshikaka ku landza ntirho wa vona amabazara va hleleleka hi matlhelo ya switarato va xavisela kona. Mhaka leyi se i ni masiku na yi humelela lani yi hlengelaka ka ku vanga timhangu hikwalaka ku va tindhawu leti vanhu va fanele ku va fambaka tona ti kumeka tisiwile hi vaxavisi. Vanhu lava va sindziseka ku va va famba amphakati ka xitarato, vubihi bya timhangu byi ya mahlweni ku tlakuka. Murhangeli wa xidorobana lexiyana loko a ta va vulavula michinini ya hina ya ta waxi Abilio Paulo a vuleli leswaku xin'wana xikarhato xikulu i mavabyi ma nga vangiwaka hikuva a swakudya va swi xavisaka lomu ya matlhelweni ya switarato swi pfunyalaka hi rithulu. Nomu lowu va karhi va kucetela vanhu lava a ku va va tlhelela ka mabanka ya vona va ya tilandzela a ntirho tanihi laha swi fanelekaka kona a ku rhuleni. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ndzeni ka xitiko xa Dzongeni.
1: Vinte e duas horas na 6 minutos, já ele carei com uma maungo. E está com uma vunanga, logo está com 22 horas na 10 minutos, e está com uma tama famela estaratuine, nem muita irrumeluege, e se funzan com lugar, e é na angata combisaca, mas lá na nitama famela estaratuine. Cabe só se está ramba ligadjala tzonzo, logo vá com vumane.

0: 22 horas na 12 minutos. Danilo Vitsembiseke está com uma nongonoko. Está uma fambela de Tarapin. Põe-me satélite nele.
1: Mungisiti wakurenzeka hoyohoyo ka nunguloko kwa ta mafambela manene shtratwini vulavula isiguransa rubuziaria. Ka nunguloko wayamuntla itavulavula imajuvani, imapimela ya matumisela ya memova kale shivuluwa ka velocidade excessive kumbe excessive de velocidade. Kuva hevulavula hinhloko makale yi inintlhari ya komando la maphoyisa ka xiyenge xa ku vonela mafambela xitratwini Claudio Masingi loyi hi ku landzela a hi tlhamuselaka mayelano ni nhlokomhaka leyi ya ku tsutsumisa movha a ku tlula mpimo. Masingi, hi swini ka ta vufambisi la movha swi chiwaka ku veni u ku tsutsumisa movha a ku tlula mpimo?
2: Inkomu khanimamvu hi khensa xirhambu lexi xi kumaka namuntlha ku ya vulavurisana kasi leswi swi mahaka ku va hi tifikela evuton'wi ra hina loko hi ri ku fambiseni ka mimovha hambiloko hi ri karhi hi lava ku chakela sarati kambe ni tshiki ku rhanga ni losa a va yingiseti va ra de Mozambique lava minkarhi yin'wana na yin'wana va hanyaka vutomi ra unge maphoyisa ku vonela sarati na vona minkarhi yin'wana. Hikusa loko va ri karhi va famba siratini na va landza mithetho na va ta va dyondzisana kumbe va dyondzisa vatsongwani kumbe va dyondzisa vakokwani va hina lava minkarhi yin'wana va lava ku tlulela xitarato kambe va lava ku pfunetiwa. Se va kona va nga na mbilu ya ku basa leswaku va va komba ndlela leyi lavekaka ku fambelana nkarhi wolowo va swi endlela kumba swimahaku leswiya vo endla ntirho wa vuphoyisa loko hi ku na mpatsano eka vahanyitiko swin'we na maphoyisa mayelano na nhlokomhaka leyi hi amukelaka ya ku tsutsumisa mimovha hi waha i swini swi nga mahekaka loko movha wu fambisiwa hi ndlela ya ku leyi nga laveki. I switsongo ngopfu swinene leswo a ni tlhamusela swona hinkwerhu a yi tiva swa ku loko a movha wu tsutsumisiwa hi ndlela yo ka leyi nga laveki estratweni hi ugamu yi ta hi mahela etinghozi. Tinghozi leti minkarhi yin'wana yi susa vutomi ra vanhu minkarhi yin'wana yi tlhela yi dlaya na mimovha yo leyi nga ha koti ku famba se mimovha leyi hi nga xava yi tlhela yi mahela tlhari evuton'wini ra hina kambe a xitaratwini hi nkatsakanyo hi ku tlhamusela hi maritinyana matsongo. A xitaratwini munhu a nga fambisi movha hi leswi a swi lavisaka swona. Mafambiselo ya movha na wona i matlhari hikusa ku na mithetho wu fanele ku landziwa exitaratwini. A madoroba ni swidoropana ku na mthetho wu nga vekiwa leswaku mun'wana na mun'wana a fanele ku wu landza leswaku va a fambisa movha hi kurhula na a nga tsutsumisi ku tlula mpimo lowu nga vekiwa exitaratwini va hi tivhikela hi tinghozi.
1: Ku tlula mpimo ku ve ni a mucheli wa movha a famba ku tlula la yena swi nga baliwa loko hi li 60 hi 60 loko hi li 100 hi 100 loko a za a tlula lano a tsutsuma ku tlulisa.
2: Hi nga swi hlaya hi matlhelo manyingi swilo swo fana na leswo kusa ku na lomu hi nga ni ka masasenta ku na lomu ku nga ni 40 ku na lomu ku nga ni 30 ku na lomu ku nga ni 100. Maji a ni lavi ku ya vulavula ngopfu hikusa loko hi ku ya vulavula ngopfu hi masinali lama nga vekiwa lawaya hikusa minkarhi yin'wana ku na tindhawu leti ku nga ni 100. Maji loko ya hi ya cuka xitarato a xi na matshamelo ya ku munhu a nga famba 100 ku na ndhawu leyi ku nga ni sasenta maji loko ya ha cuka xitarato a ku na matshamelo leswaku munhu a nga famba a sasenta. A madoropeni lawa makulu minkarhi yin'wana hi nga famba fika hi kuma ku ni sasenta maji a mpfumawulo wa vanhu wu kulu ngopfu swinene leswaku u nga pfumeli leswaku va u famba hi sasenta so podi kumbe ku tshika movha wu ngurumuka woxe movha u hambe vedeji kujenti hi mhaka muni hi fambisa movha mayelano na ndhawu leyi hi fambaka yona. Loko a li ku hi landza swa ku a doroba leyi ni fambaka lona leli li ni mpfumawulo wa vanhu li gamaka ni hi ndyamu ni xikolwa xitarato xi tshamisekile a matshamelo ya le henhla le lomu ka kulu ka kona timpfula ku tshamisekile se ni ta kota ku fambisa movha ku ruleni ni hamba hi sasenta ndhawu ya sasenta kumbe wo yi tenda wo yi tenda ni famba hi se ndhawu ya se. Maji na ni rhangile hi ku cuvuka a matshamelo ya xitarato ku mahambi matshambi njhani swi ngo hi fanele hi chayela a mimovha ya hina mayelano na ndhawu leyi hi fambaka ka yona leswaku va hi ti vhikela tinghozi ta mimovha.
1: Xin'wanyani hi vonaka swaku yi nga ve xa nkoka ngopfu swinene i matsutsumela ni matshamela ya wo movha wa kona.
2: Ale ka kodi ku ya xitrada artiko 29 ku na laha ku nga teriwa swi ngo a mucheli wa movha loyi a nga wupisiwa a loko lixa a lava ku huma ni movha wa wu hlomela movha swa ku a movha wa mina wu na matshamele manene swa ku ni nga tsutsumisa ke ni nga famba mayelana ni leswi ni swi lavisaka swona. Loko loxa u teka khiya u dyondzisa u nghena movhani u famba u nga wuci kanga movha siku rin'wana loko a dzuka movha siku siku a majambani magwandzi ma tiravhanga a wa ha tiravhanga ni movha. Se swa fanela ku va loko mucheli wa movha a lava kusuka ni movha a rhanga ku wu juvuka swa ku movha wa mina wu na matshamelo swa ku ni nga famba se kilometre ni nga famba weekend ni nga famba sesenta kumbe wa ha ri ka matshamelo ni nga wusisa swatona. And then leswo i dyondzo leyi a yi endlaka mucheli wa movha a vona swa ku matshamelo ya movha wa mina hi wahi wa kona u nga nghena xitiratini kumbe a wu nge ngheni. Hikusa minkarhi yin'wana u nga veka movha leswi van'wana va mahaku swona u fika va dyondzisa movha va nghena xitiratini a va cuvuki swa ku movha wu lomu ka kwini. Se loko u fika u xitiratini u sungula ku famba u vone ku movha wa tsutsuma majanunyowo loyi a fambisaka wa zama ku ya ku wu travhara se a wu travhara se ku ya ku a endleka nghozi i mhaka munhu kasi ku ya ku a tsumbuleka leswi ngo ku na a mavabu lawaya ya wu dyewa vanekani. Se minkarhi yin'wani i ku kala hi nga cuvuki swa ku mimovha ya hina yi tshamise ku yini. Se swa laveka ku va minkarhi yin'wani hi xiyaxiya hi cuvuka mimovha ya hina swa ku yi tshamisekile leswaku va hi nga khoma riendzo ku fika kwihi.
1: Handle ka matshamela manene ya movha ni ye munhu loyi a fambisaka movha swa ringana ku a le ka matshamela manene.
2: I sindzisa hikusa a mucheli wa movha loko a ri karhi a kongoma ku va a heleketa vanhu timo to hambanahambana a fanele ku va yena wa kona ku sungula a ti tiva swa ku ni tshami njhani. Loko u fambisa movha nompoda a khoma movha na a pocile a ku phuza byala nompoda a fambisa movha na a ti tiva ku a nga tshamisekanga ku na swilayelo layana ka ku fambisa movha. Hikusa hi nga vulavula hi ku tsutsuma kumbe mucheli wa movha yena wa ko a nga tshamisekanga a le ka matshamelo ya loko munhu wo fambisa movha na a le ka matshamelo man'wana ku phuza byala kumbe na tibele swa yena swin'wana swin'wana kumbe a na xitirese swa yena nghondzweni swi nga hi tshuka siku rin'wanyana swi hi maha hi kuma na tinghozi yo tika. Hikokwalaho va tatiwa na vona swa ku va loko va ri karhi va famba xitiratini ngopfungopfu vacheri va mimovha va fanele ku va va tiva a swiyavelo swa vona swa ku va hi wihi mithetho va fanele ku wu landza leswaku va ku tihoxiwa vona a vanhu vo tala hikusa hikwalaho ka ku kala yena a nga tshamisekanga va vanyingi va nga xaniseka hikwalaho ka munhu un'we ntsena hikusa ka nkarhi loya leyi a hlamulaka hi vona hi yena emucheri wa movha.
1: Tani ntlhari ya maphorisa ku vonelela ta mafambelo lamanene xitiratini i swini mi nga vulaka hi vafambisi va mimovha ya ntleketo va tsutsuma va landza swiboho va tsutsuma ndzeni ka nawu va tlulisa swi kona swikhatiso i swini mi nga hi tlhamiselaka swona hi nkarhi lowu?
2: Lexi ngopfungopfu hi xi emahaku swoswi mayelana na vatleketi va vanhu hi vulavula hi lava kuma haxapa hi endla mintirho hinkwayo kambe hi rhangisa ngopfungopfu entsatiyo hi rhangisa ngopfungopfu ku ba ndlela ya mucheli wa movha mun'wana ni mun'wana hikusa hi ntiyiso vacheli va movha lava wu tleketa vanhu heyi swa ku vo loko va huma xikolweni ka ku wupisiwa swa ku va ta kuma a xitifiketi xa ku chayela movha kumbe vo gama va tlhela va ya kuma a ku wupisiwa ndhawu yin'wanyani leswaku va mafambiselo hi waha ya kona hi xitivi hikusa leswi hi swi vonaka mstatini heyi swa hi xikuvalisa a zama ku famba hi endla mapalestra na vona hi vulavurisana na vona leswaku va nga landza mithetho minkarhi yin'wani loko va vona ku ri se impela dyambu hambi a ma-ultrapassage va mamaha a xikerda hileswaku vona va jahile ngopfu minkarhi yin'wani phela a ultrapassage hi xikerda na karhata ku limaha hi mithetho a limahiwi a ultrapassage limahiwa sempre hi tlhelo la mucheli wa movha. Se a vatleketli va hina eyi swa ku vo va ni dyondzo yi yaku hayi swi tivi kambe i ntirho leyi hi taku hi wu endla masiku ndzhaku va hi tatiyana na vona swikhatiso swa kumeka kambe hi lwa ngopfungopfu ni ntsatsiyo leswaku va fanele va swi twa hi tlhela hi ba ndleve ni ka vatleketliwa na vona vanga tsakeli timhaka ta ku movha lowu ni wu lave ku sava tsutsuma ta hanke ni fikisa fodo wu hantle ku fikisa ka xibedhlele ku tlula ku ku fikisa kahle a movha a movha loko wu li karhi wu tsutsumisiwa ngopfungopfu wa ku teketla vanhu a mafikele manyingi ku na tindhawu tinyingi hi nga fikaka koto wena u khwela na u tsundzuxa ku ni la ku hantla ni fika kaya kumbe ni la ku hantla ni fika entirhweni wa mavoko maji podi u nga hantle ku fika ntirhweni u nga hantle ku fika kaya u hantle ku fika emutini wa vudhawu a xibedhlele kumbe u hantle ku fikisiwa ekun'wanyana se swa laveka ku va hi khoma joko leyi na hina vuli hi hanye ngi hi maphorisa leswaku va hi ta tiya vachayeriwa mimovha leswaku va fambisa mimovha hi ndlela leyi lavekaka leswaku va hi pumba etinghozi ta mimovha ti mahekaka siku rin'wana na rin'wana kuma ku ri va hina va byeku va luzekeriwaka hi vutomi
1: i tlhelo la tanawu wa mafambelo exitiratwini hi swini swikhatiso hi nkatsakanyo swi tsemeliwaku a munhu loyi a tlulisaka a mpimo vekiweke wa ku tsutsuma exitiratwini
2: a swikhatiso swa lava ku fambisa mimovha na va tsutsumisa ngopfu loko va khatisiwa va khatisiwa mayelana na leswi va fambisaka swona a swikhatiso swa ku fana swi fambelana na leswi munhu a fambisaka swona ku va a kuma swikhatiso leswiya ni ta xifaniso loko munhu a famba a doroba lo karhi kumbe dorobana la kuvani sasenta a kumiwa na a famba ma sasenta wo tisitenda kusukela sasenta a te wo yi tenta hi na vhinti laphakati la a kuma xikhatiso xa millimeticas se a ndhawu yo liya yin'we leyi loko a famba kusukela ka sasenta ku ya fika sen hi na ku wa rindzela phakati la 81 82 93 98 99 100 hi na xikhatiso xa 2 millimeticas laphakati ya xikhati xa 2 millimeticas lexi loko a xi kuma a ya ya hakela a gama kongoma a xiobya nsichi wa ka yinati leswaku va a ta landzelela makhati man'wana ma taka hikusa ku na xikhati xa ku loko u tsaliwa a thikithi u ya va hakela u gama u tshama a tin'hweti tinharhu u nga chayeli movha hikuva u khatisiwa laha ka thikithi leyi nga hlayela 2 millimeticas ku na xikhatiso xa ku loko ka ndhawu leya sasenta leyi u famba senti un 22 a ku va fika 120 i 4 millimeticas u ya va hakela u gama u khatisiwa lembe u nga fambisi movha mani leswaku ku khatisiwa ha yina u khatisiwa hi xobya lexi chiwaka hi natri se kusukela 121 ku ya phambeni i xikhatiso xa 8 millimeticas naswonavo u ya va hakela u gama u tshama lembe u nga fambisi kambe xin'wana ni xin'wana xi ku khamisela mayelana na ku tshama minkarhi muni ya ku nga fambisi movha hikwalaho ka ku khatisiwa mhaka a ku tsutsumisa lokuya swi ta swi kuma sini ya phambeni hikusa chayelo hinkwavo va mimovha a xi hundla xa xitifiketi xa vona xi le ka xobya lexi ya xi chiwaka yinaka
1: hi swona kuni xa ku ve ni mi nga ha navela ku ve ni mu xi engetela
2: hi ku tsatsiya vachayeli va mimovha ku hinkwavo ni vafambi va sikelaku lava hetaka ka nkarhi wa sweswi leswaku va a ku vhikela tinghozi ta mimovha xi sungula na hina hinkwerhu hinkwerhu ka nkarhi lowo hi maphorisa loko hi karhi nghena straklini a hi vone ntomi ra hina hi dyondzisa vatsongwana va hina leswaku va hi ti vhikela tinghozi ta mimovha leswaku va hi kuma evutomi rinene etindlela hinkwato
1: ili marito hi nga le karhi hi makoma hi le karhi hi kuma dyondzo ka mirimbo wa hina nyamuntlha ka nongoloko wa ta mafambela manene xitiratwini a vulavula na Claudio Masingi i ntlhari ya xiyenge xa maphorisa ya ku vonelela mafambela a xitiratwini xiyimo xa Commando Provincial ka Gaza lani nyamuntlha nhlokomhaka hi vulavuleke hi ku tsutsumisa movha ku tlula mpimo swini swi vuliwaka ku tsutsumisa movha ku tlula mpimo xirhalanganya hambi hi swikhatisi nga swi kumaka hikwalani ka mafambela lawa nongoloko wu bizliwe tlhela wu kombisiwa a Francisco Nsimbini kusukela dropini la ka Cancai.

hakunene vamamana vakone ka tindhawu ta ku hambanahambana na n'waka mpela vamamana hi lava va tihitaka ku kumeka ka swiyenge swa ku hambanahambana va kombisa ntamu vamamana leswaku na vona swi nga koteka ku va nyikiwa mukhandlu i ku lwa ka vamamana ka nkarhi wihi na wihi na n'waka loko hi cuka lomu swikolweni vamamana hi vona va kumekaka hi ntalo ngopfu swinene leswi kombisaka leswaku mpela a vamamana ha se va kona mpela va swi lava a ku va swi lava a ku hluvukisa a tiko wa ku hlengela ka ku hluvukisa tiko la Mozambique na 22:30 i nkarhi wa ku va hi kuma reportage regional ta Ramba Monica Novella.

0: Vurhangeri bya xihubya na xintshwa xi hanyelaka ku vonela ta madyela ni mintengo ya xifundzankulu Maputo Exai li tshembisa ku va leta khatisa van'wamabindzu lava kalaka va nga landzi minawu ya vuxavisi ni ku hlayisa mabindzu yo hambanahambana. Muhlanganyeteli wa mintirho leyi Gabriel Steva Mhlongo a vulavula mixo wa musumbuluko lowu a doropeni la ka Matsolo a ku haxeni ka nawuntshwa wa matirhela ya xihubyana lexi. Hi ku landza a hi yingiseni marito yo yentelela mayelano ni leswi xihubyana lexi xi tibohelaka ku va xi endla swona eku yantswiseni ka ta madyela ka xitshungu.
1: Nyamuntlha hi karhi hi haxa a nawu lowu u yakisaka a xikanekiso lexi xi thyiwaka Pension General de Segurança Alimentar e Econômica. Hi hlanganile laha ni vanakulori va ku hambanahambana, a nga van'wamabindzu ni van'wanyani va swikanekiso leswi hi tirhisanaka na swona hi xiyimo xa mfumo, a nga Direção Provincial de Indústria e Comércio, Serviço Provincial das Atividades Econômicas, Procuradoria ni swihubyana swin'wanyana swa mfumo leswi hi tirhaka xikan'we na swona. A xa ntshimatshima lexi hi nga ka xona i ku tivisa a xitshungu leswaku xikanekiso lexi a xi vitaniwa hina hi masiku ndzhaku xa xisencha hi xiyimo xa ta mintengo nyamuntlha xi cinca a vito xi ta vitaniwa Pension General de Segurança Alimentar e Econômica. Hi lexi a ntshimatshima xa kona lexo hi karhi hi haxa mahungu lawa leswaku vakonsumidori hala a kaya va nga va swi tiva leswaku i nayi a nga ha li kona, kambe ku na xikanekiso xintshwa lexi vumbiweke hi mfumo leswaku xi tendera mintirho yo fana leyi i nayi a ta yi tendera, kambe lexi xi a xikanekiso lexi xi tswaliwaku na xi tswaliwaku namuntlha hi nga swi vulisa xileswo xi ta va ni ntikelo ka matirhela a nga va ku yantswisa a timhaka ta vubasisi ka leswi hi swi produzeraku hi swi bindzulaku swakudla laha hi tivaka hi kona swa ku swakudla hinkwaswo leswi swi bindzuliwaka atikweni la hina swi fanela ku landza minawu yo karhi. Hi nga vulavula hi mafarinya, machukela, marefreshku, manga marefresherante, mabyalwa ni swin'wana ku tala ka swona. Swilo leswi fanelaka ku bindzuliwa na swi landza minawu yo karhi leswaku swi nga hi vangeli mavabyi emirini ni xisweswo para swi fika ka konsumidori kumbe ka lweyi a dlaka swona tenge swi fika na swi basile hi matshamelo lamanene na swi xiyaxiwile leswaku a swi na mavabyi phakati ka swona para lweyi a swi nga ta vanga mavabyi phakati ka swona para lweyi a dlaka. Naswona a xikanekiso lexi tenge xi defendera a ikonomiya ya tiko la hina hi laha hi tivaka hi kona va kona van'wamabindzu lava ka va nga swi rhandzeki a ku landza minawu, na va nga swi rhandzi ku landza minawu va khinyaveza lava va landzaka minawu va produzeraka mihandzu ya vona para va xavisa hi tindlela letinene. Na switetano va endla a mihandzu leyi yi nga kriyaraku a maproblema ka xitshungu hikusa a va landzi leswi minawu ya tiko yi leletaka swona leswaku swi fanela ku bindzulisiwa xiswona. Hi mayelano ni swikhatiso loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a endla a swilo swa ku kala swi nga emithethweni ku humelela leswaku handleni ka minawu leyi a yi ta yi landziwa hi xikanekiso lexi nayi se xi nga herisiwa nyamuntlha ku tswaliwa Exai a nga Pension General de Segurança Alimentar e Econômica a lexi xi nga yingiseliwa handleni ka advertencia a nga ku tsatsiya suspensão a nga ku pfala a xikaneki a xitolo lexi xi yingiseliwaka hileswaku a xihubyani lexintshwa xi na matimba kumbe xi nyikiwile xiyavelo leswaku loko xi kuma n'wamabindzu wo karhi hi tshimatshima na endla swilo swa ku kala swi nga le nawini xinwe khomisa leswaku apfaleliwa ajele ku landziwa ka minawu ya tiko a respondera ka processo local processo crime ka leswi a swi endleke a responsabilizariwa inga swi veka hi ndlela leyi loko nwa mabindzu wo karhi a kumiwa na a producera a refresco a garage a kaya kumbe a producera mainshidu ya nyama a kaya iso leswi hi swi vonaka siku linwana ni linwanyane lomo a maldeni ntao aleso i crime e possible avashpetori lava nga ta va le ntirhweni loko va mukuma nwa mabindzu leyo na endla swo kara anga li na wini anga na licensa va sionara as a sistema de administração de justiça nga va mapoisa ni swin'wana swikanekiso swi fanela ku landzelela timhaka leti leswaku vanwe khoma vanwe pfalela vanwe responsabilizara ka mitirho leyi a yi endlaku ya ku kala yi nga tshamisekanga kolano a ku nga ta nyimeliwa leswaku hi ta tlhela hi ta vuya mundzuku leswaku e uma detenção imediata en caso de flagrante delito
0: mayelana ni xitshungu loko xitshuka xi vona swilo swa ku kala a nga li swona ka u xavisi ni ka miminti yin'wana ya ku yelana ni mabindzu xi nga swi kota ku va xipaluxa ka xihubyana lexi kumbe xi hasindzisaka ku va xi ya maphoyisini
1: a xitshungu hi ku hetelela hinkwenu vahanyi va tiko hi va consumidora leswaku loko hi nga mana hi bindzula masin'wini kambe loko hi vuya kaya hi ta dla nchumu xo karhi kumbe hi ta tirhisa nchumu xo karhi leswi vulaka swaku hi ku hetelela hinkwenu hi va consumidora ntao loko ku na swilo leswi swi kalaka swi nga hi tsakiseki a nga va ku xava xa nchumu xi fika kaya xi nga ku tirheli swona leswi a wu swi yimelile a xikanekiso lexi ta va ni malinya a mese xi tabeliseriwa swoswi kambe xi ta va ni malinya lawa a muhanyi tiko a nga swi kotaka ku bala swikhalo swakwe a nga va hi telefone swaku a fona a nga va hi maredi socials ma WhatsApp ma Facebook ni man'wani tin'wanyana tindlela ka lava va nga ni swi ta dependela leswaku hi swi muvevukelaka ku a fikisa a xikhalo xa yena hi muganga ni muganga a xikanekiso lexi xi ta va kona kusukela a matimakulu hi ehla a provincia a te ka distrito ni tindhawu tin'wanyana leti vonaka leswaku hi nhluvuko wa tona swa ringana ku vekiwa a xikanekiso lexi xi ta vonela timhaka ta mabindzu xi ta vonela timhaka ta ku vonela ikonomiya ya tiko hi kusuhani ntao va chuseka kumbe ku ta va ni nchuseko ni ku vevukisiwa leswaku a vahanyi tiko va veka swikhalo swa vona ka xikanekiso lexi hi leswi swi kalaka swi nga va tsakisi eka ku cincacincana ka mintengo ku ka n'wamabindzu ni loyi a fanelaka ku xava
0: tolo inayi a humelela ngopfu kumbe hi talisa ku mutwa ngopfu loko ku fika nkarhi wa ku hela ka lembe wa makhisimusi na vonela leswaku laya ku ni leswi xavisiwaka swi nga hundzeriwa hi nkama swoswi xihubyana xintshwa lexi xi tivekisela ku va xi tirha hi ndlela muni
1: a xihubyana xintshwa xi na maxipuderis leswaku xi ta va ni autonomiya kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona hinkwaswo leswi swi fanelaka swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso entao swi bala leswaku leswi a nawu u balaka swona lowu hi wu haxaka nyamuntlha laha hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo hi vonelela hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara lomu switolo i ntswini leswi swi nga onheka hambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria dana hi laha hi tivaka hi kona a doropa la hina la ka maputsu i doropa leli li nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la Mosambiki hina hi na responsabilidade yikulu ya ku vonelela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurança alimentar o a ikonomiya ya tiko la hina Ntawo leswi swi bala swa ku itava ni matimba minkarhi hinkwayo na inga hanyimelanga aku chunsiwa hi xihubyani xa mfumo loko ni vula xihubyani xa mfumo nga vulavula hi ministry for example ainai a tuteleriwa kumbe a rangeliwa hi ministry wa ekonomia swoswi a swa halitani ainai a exai instituição leixo com mexicano que soleixo singa independente em quatro se desenharam a cola pacato com uma tamela e a cuchamola e cola na cola a timaca em quatro tu melelago cava moama binzo nevachal então se tá corta a leixo com encare em quatro e tindau em quatro heva cona logo isso o que seisa a mina aí naí ali cona e chimo a província kuhela kambe ana ulunga kona swoswo usisindzisa leswaku ana usindzisa leswaku a pension geral de segurança alimentar e econômica afanela kuyehla atema distrito tem que van delegados distritais delegados provinciais e pension geral ou órgão central da INA então les bala swoku itava ni atuação ni kutsunzeka ka xitsungu intsimantsima para ehlamula azwikhalo leswi swiyelanaku ni ubindzuli kumbe ni uxavisa
0: marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xihubyana xi nga ta hanyela ta matshamela manene ya swakudya ni ta mintengo xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo loko vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamela manene ya xitshungu a xifundzankulu Maputo.

0: 22 horas na 50 minutos, Murandza ao Mingsete, Tanile Switzembiseke, a xivutiso xa nyamuntlha xi na byali ngopfu swinene, hi swihi leswi hi nga swi endlaka hina vayaki tiku ku va hi hlengela ku va ku ve ni kurhula hi ku hetelela a tikweni la hina. U nga swi kota ku endla leswo, Murandza ao Mingsete, hi ndlela ya 82 31 05 751, 84-32-12-287. Agora se abaca alcunga na Itamuya Mukela. Ao Pelene.
1: Ao Pelene, Mara Judith.
0: Lipelile, Tata.
1: Na Júlio, será um homem que acongolo hoje.
0: Tata, na Júlio. Samula, se você disse, já é
1: ako rhula mana Judith ku kona tikweni.
0: Hi nga endla yina ku va hi vekisa kurhula loku nga kona.
1: Ku le ka hi vani ntwanani mana Judith. Yangulana ha hombi le ku kunisa vukarhi. Hi nga tirhisi vukarhi. Hikuva vukarhi hi lo le endla ku veni ku humelela madzolonga a tikweni. Se loko mina ni nga kumi kurhula makwenu ya ni nga mu hambeli swa swinene a ku rhula ku nga ta va kona. Loko ni nga rhulanga mina ni munghana wa mina nga ta rhula setini ni rhula mina ni ta rhulisa munghana para ku ve ni tiku ni ta famba ha wona
0: hi swona
1: hi khosa hinkwaswo swi nga khali u ta puki hambile ku muholo va n'wina vanhu a ni ku swa khali u ta vana a wu nge tshami ni xiviti vukela munhu swa ku ha manyana ake a ni kandzetela siku leriya ndipo hi swimina ya ta swi vona hayi a hi swi tshegeni ndzhaku leswi hi hanya hi ku rhula a ku hi ko ku endlaka ku tiku li famba kahle and mamma na Judith ntirho wunene
0: inkomu swinene ya namahlweni ku pangalatana na hina babayi
1: and mamma
0: 22 horas na 52 minutos 82 31 05 751 84 32 12 287 hi ku rindzelile leswaku na wena u ta siya mavonelo ya wena mayelana ni hi swihi leswi hi nga swi endlaka hina vayaki tiku ku va hi vekisa kurhula atikweni la Mozambiki. Hi hlawula ata nhlokomhaka leyi kolaka ku va hi le ka vhiki leli hi ku lunghelaka kurhula 4 de outubro, Santo Itaka, hi tlangela a siku la kurhula atikweni la Mozambiki.

fana na tatana Mungu ambi wa kongoloti asiyeke amavonela ya yena mailana ni leswi nga swi endlaka ku va hi vekisa kurhula hi ku hetelela tikweni hi navela ku ve ni kurhula mindyangwini ku ve ni kurhula kwihi na kwihi lomu hi kumekaka kona kambe hi swihi leswi hi nga swi endlaku ku va kurhula loku ku ya mahlweni ku ve koho

0: 82-31-05-751-84-32-12-287. Wena munhu se tikumeka ka ka Gaza, u kumeka ka Nyambane, na wena hi ku rindzelile leswaku u ta siya mavonelo ya wena ka ka nongonoko lowu ka xitiko xa Dzongeni. A wu peleni?
1: A wu peleni.
0: Ni pelisana na ma?
1: Pelisana na Carolina wa Matola A.
0: Carolina, u kona?
1: Ni kona, khamamu wena ke mamana.
0: Ni kona mamana Carolina. Mavonela ya wena Carolina?
1: Ni. A mavonela yanga. Leti anga shaya papai shuwisila. A khanelisa swinene hi ntambu. Eki mini amis. Na khanela xilani ma nga ni khaneli be. Ma okay ni ta tenta. Leswi anga shaya papai ku tengi hi yangulana be. Hi hloniphana. Hi zanzana hi nga nyenyani. Hi ku sayini vamakwavo hinkwerhu. Tengi hi zanzana hinkwerhu rompodi hi va ni nveja loko a nchumu xidilapodi u kombela u nga vi ni nveja u va munhu wa munene eyisu ke no xipikuli involver ne bondadi. Si na hi nga hi ku nyenyana. Leswa swinene xa ku hi ntengi xi endla yini hi tlhela hi dyondzisa ni vana xa ku ku ni lira. Di alom ku mi dadi lom ku kireriwa amasentro dincuva ra vana va ta kota ku dyondza a minawu ra va ta kula nga tiva ku hloniphana va tlhela va zanzana. Hikusa a n'wana dyondzo na ha li mutsongo. Entawu loko ja dyondzo na ha li mutsongo i ntizunene lowu hikusa a ta kula jan loyi ni fambisi lowa ku mini a nawu lowu ni nga nyikiwa hi lowu entawu na hi va papayi va mamana hinkwenu ra ku va ni pali le o abonda dihlayaka leyi ni responsabilitati leyi bya ku hi nga heti nkama hi tshama mabarakeni na hi tlanga ni vanghano hi nyika tisa wun'wana praku hi kota ku va dyondzisa nawu amasendro lowu a lomu a mabayiro lowu kodi a vhiri for example lomu maxikolo a kampu ku va ni xokudi ncuva ku va ni marioni yo xipo familia xokudi leyitura ganhar ti-premios, lembra? As crianças ficarem mais motivadas. Então, epa, eu não sei se vou nessa puta, talvez, e como ele disse, é, na vacuna já, e já, e donde se vive, e donde se vive, já, e como já, com pra me chumar e tinta. Aí, da conta que vai, já me chumar só. Donde se vana lá, vai estar cajava, da donde se vana, vai bem, já. Ndzi ta ndzi tsanga mawezi nyamalala msaveni ku sala vona ndawu loko ya hi ri va dyondzisa lexi byi lava a ti ku ndzi ta tshama ka unenene emeopondi hi vista
0: i ngomu swinene mamana Carolina hi tlangelile mavonela mpela
1: fani mamu
0: babaya ve vusiku byinene. 22:58. Na wena fana ni lava se va swi koteke ku siya mavonela ya vona swa ku hi nga endla yini ku va hi hlengela ka ku vekisa kurhula atikweni. Oyo oyo a wu peleni?
2: A wu peleni.
0: Ni pelisana na mama?
2: La ni u pelisana na mari Faustino Vaisi ya vuya hi wun'wini. Bairro do Guani.
0: Mário.
2: É só Mário. Mas não é o meu. Não é o meu. Não é o meu. Não é o meu. ni nga ta swi tatela hi ndyangu hileswaku avintiko loyi a khalutile swoswi endyangu a minchumu leyi ta hinkwayo leyi avintiko loyi a nga khaluta swoswi i nge koma kwawu ni swo leswi kambe swi endleka ka swoswi u julaka nhlamulo wa koho swoswi wena a ntwanano hi fanele hi ni ni ntwanano hikuva a loko hi hanya hi ntwanano i think hi fana ni tisokoti wa tona tisokoti swa ku ti endla yini mamana ti teka xin'we ni xin'we ti heleketa kwini ti tshama ku epa apawu liya yitsongwana girawu liya yitsongo liya tinkolven hi hlasa hala nkeleni hikwalaho ka woni ya mburiso i ntwanano intinke fana ni to tisokoti hikuva tisokoti i ntwanano na cancer hi swona.
0: Inkomo swinene tata yi tlangelile bye bye.
2: Time out.

0: Iwa, tinkona matulajiki.
1: Oh, ngwana mhakhe.
0: Ngwana baba.
1: Ukone mapatata.
0: Hlayisekile ku zulile ngo wena.
1: Na hina hi hlayisekile.
0: Na khensa.
1: Mavonelo ya wena tata.
0: Mavonelo yanga hi le ya ku xa fanela ku ya hi ni vayaki tiko. Hi ganya ku hanya antsweni ka nawu lowu u bekiweke hi hosi. Hi va hi ganya a ku va hi chava a ku tlotlomana ni maphoyisa. Loko leswi teka riphoyisa hi fanele ku ha xiyingisa. Hikuva hi swona leswi swi teka hi buyisela a ku hlula loko hi famba andzeni ka nawu. Ni va ni mapasi lamahlaka swa ku muyaki tiko. Hi swona swi teka hi endla leswaku hi famba andzeni ka nawu. Hi nga yisa rintirho maphoyisa kampela a ku zula ku ta hi funeketa. Hi laha swi fanekelaka ha kona. Namuntlha kolomu endyangwini hi ni mapongo hi ni vavhizinyo. Hinkwaswito swi humile swa un'wana na mun'wana a zame ku a hamba ka ntirho. Kambe namuntlha loko mi ya ka vhizinyo laha ni a kombela ku a ni xavisela, ni la a u za u pima hi mapfumelo lawa nga ku we ya gwevha. Hinkwaswo na mina ni mbangu wukulu ni nga na wona kona hi nyenyana yo mhaka yoleyo. Xa ku a ni pimela nga ku eya gweza hinkwaswo na wona ni mbango kwa loko a wu swi byalile ku xingisile u byala ende mapongo ma nga ri kona hi mazwito ni nga ka mahlambu ma
1: inkomo yi tlangelile tatana
0: kani mampfu tiswao
1: inkomo hi swoswo ke 23 horas na 11 minutos mpela vayingiseti va vula swoswo swa ku swi sungula ndyangwini ishi nanwaka ishi lusha xitsongo hikwatile xana hi lava ku vekisa kurhula ni mahanyela wolawo xa xitsongo mpela hi ku manyanani a wo famba ni swake nhlokweni u xoweta nga ku twanga a nga ku yingisanga kambe swi ta ku xikuvalisa a wa ha loxana wa ha ku pfuwa ku pfuxane a nga ha ta byeliwa munhu luwa hi tshama na yi na hi hlomile xana hi lava kurhula hi lava ku vekisa kurhula hi na hi ni mahanyela wolawo loko u tomi lamanyana li famba u ku kasi la yena li famba hikola ka yini swi ku xukuvalisa swoleswo se wena u endla yini ku va u cinca mahanyela ya vutomi la wena ma fana ni ya luya se vutomi la yena li fambaka u li yini la ku yingisa vayingiseti va ugamu hi ta pfala a xiyenge lexa mabulu mayelana ni ku ni mfanelo ya mun'wana ni mun'wana swa nga muyaki tiko ka ku vekisa kurhula atikweni la hina a xifundzankulu xa hina a xifundzeni xa hina a lokalidade a xikanekisweni kumbe hi posto administrativo kumbe hi mugangeni hina swa nga vayaki tiko hi li yini hi endla yini hi ku rindzelile murhandzi wa mingiseti hi ta kongoma ni nongonoko lowu ku ya fika kusuhi swinene na 23 horas na 15 minutos hi na 23 horas na 13 minutos u nga godoli banalkunga u ta siya mavonelo ya wena.

0: Hi ta tlangela vayingiseti lava swi koteke eku hlengela ka mabulu lawa hi le nkomu swinene loko mi ta va mi siyile mavonelo ya n'wina mayelana ni leswi hi nga swi endlaka ka ku vekisa kurhula atikweni. Se mpela loko ho landza leswi mun'wana na mun'wana swi siyeke laha, mpela hi ta va hi yo hlengela. Hi navela leswaku mpela wena u longolokaka na hina u kumeke marito lawa u ma landza mugangeni. A hi pfuxeteni kurhula mpela hi ku hetelela, kambe ku ni wa ugamu a bakalkunga na hi ta kota ku endla nkatsakanyo. Allo,
1: ndzi pelile mama.
0: A wu pele, ni pelisana ma.
1: U pelisana na Ameriku Mindiri ta Ponta Duro.
0: Ameriku, mavonelo ya wena?
1: Mavonelo ya mina, mamani loyi a gamaku ku khuluma a khuluma papa loyi a gamaku khuluma a khuluma ntiyiso yinene hi ntamu. Hikuva loko u lava ku xava nchumu a wu fiki u mbala leswi wehe u taku hi swona, u fika ku mbala mavonelo ya wehe ku vona leswaku u lava swilo swinyingi na ku ve a mavoko u na wona a tindhawu na wehe u na tona. Ntamu lexi julekaku i ku mun'wana ni mun'wana na hi le munhu wa muhanyi a zama manera ku a kota ku yini a kota ku tipfuna hi ndlela yinene hi ku veka madzolonga hi ku vona swa ku mun'wana se a yindlile a ni tenisile mun'wana
0: inkomu babaye
1: jama
0: inkomu swinene hi tlangelile ya ve muyingiseti wa ugam mayelana ni ku hi vekisa kurhula atikweni la hina. A hi landzeni swileleto leswi hina hi swi siyeke kola a emissora provincial de Maputo, Gaza na Inhambane.